0: Tol.
1: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
0: Tol, baka bigyan kita ng ano, 1,000,000.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
0: Pero, 1,000,000 suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
2: You are listening to GV99.9.
3: Your good vibes.
4: Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
10: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
9: Pero pamatay apoy mo, water gun!
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Days before Christmas. Goodbye September. Hello Christmas countdown. Only here on GV99.9. Your good vibes.
14: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay opo ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
12: Bongga!
1: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
12: ito
1: short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.

0: You are listening to DJ Hunt on GB99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:44 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your good vibes. Kuna.

kakasama-sama. Pero bago ang lahat mga ka-vibes, ano, welcome na po sa ating program. At lahat po ng may mga pabati, lahat po ng may mga pa-shoutout, ay welcome na welcome po sa ating programa. Talaga naman. Kayo talagang bida dito man. Oo, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number na 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page ay GV99.9 FM. I-search nyo po sa Facebook. At huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre naman, ang ating online streaming. Opo, kung marunong kayo mag-search sa inyong mga browser, i-type nyo lamang po ang gv999.live. O di kaya naman, no, yung link naman ay nasa ating Facebook. Opo, baka may makikita kayo na blue text, ay click nyo lang. At dire-diretso na ho yan. Kayo po ay matutunton nyo na ang ating online streaming. At may live chat po doon ha. Free na po kayo doon mag-iwan ng inyong mga mensahe at mga pagbati. Naka mga ka-vibes, actually dapat kanina ko pa kayo nakausap. Oo, kanina nyo pa dapat ako narinig. Kaso nga lang, oo, safety first mga ka-vibes. Naramdaman nyo ga ang pag-uga? Naramdaman nyo ba ang lindol mga ka-vibes? Nako, sana po ang lahat po ngayon, mga nakikinig ngayon ay nasa ligtas ho kayo na mga lugar. Opo, nawa po na kayo po ay okay na okay sa mga oras na ito. Ayun po dito ha. Tingnan natin kung nasaan na ba itong update natin. Ayun sa Fivox mga ka-vibes. Estimated pa po, no, 4.7 yung magnitude po sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Kanina hong 9:34 ng umaga. Naramdaman ho ito din sa Batangas. Naramdaman nyo ga mga ka-vibes? Well, sana po lahat po ng mga nakikinig ngayon ay nasa maayos ho na kalagayan ha. At mag-intay ng mga abiso mula ho sa mga otoridad. At huwag nyo nang ilipat ang istasyon, huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo kung gusto nyo rin naman ng mga updates. Opo, kaya mga ka-vibes, hanggang alauna ng hapon tayo magkakasama-sama. Samahan nyo po ako, no, yung mga pa-shoutout po ninyo, yung inyong mga pabati ay akin hong iintayin. At mamaya natin yan babasahin live on air. Para mga ka-vibes, binabati ko muna ng isang magandang morning. Ngayon nga'y araw ho ng Miyerkules. Wednesday today, September 30, 2026. Last day na po ng buwan ng Setyembre. Nako mga ka-vibes, kung i-rate nyo gaho ang iyong mga sarili, ang inyong mga nagawa ngayong September, kamusta naman po? Opo, kung akin na yung akin, kung i-rate ko yung sarili ko sa mga na-achieve ko ngayong September, siguro ano, mga 10 over 10. Wow! 10 over 10! Hindi, kasi mga ka-vibes, no, sa hirap po ng buhay natin sa panahon ngayon, ang taas ng presyo ng bilihin, ng diesel, ng gasolina, diba? Yung tipong pagkasweldo mo, ubos na agad. Lalo na ho ngayong atrenta payday ho today, no? Well, yun nga, mabalik tayo sa usapan, no? Kung i-rate ko yung sarili ko, 10 over 10. At sasabihin ko talaga ay, good job, DJ Honey. Oo. Hindi kasi, di ba, mga ka-vibes, umabot tayo dito sa September 30. At tomorrow, October 1, haharapin natin ang panibagong buwan ng may ngiti, may pasasalamat. Dahil syempre lahat ay ibinuhos natin ngayong September. Good job everybody, good job everyone. Good job sa ating mga ka-vibes. Ano, kung hindi niyo man napapansin yung inyong mga effort, yung mga little steps niyo para ma-achieve niyo yung mga pangarap niyo sa buhay. Nako. Alam niyo yung mga little steps na 'yan. Progress pa din po 'yan. Kaya congratulations. Mga ka-vibes, 10 minuto na lamang bago ho sumapit ang alas 10 ng umaga. Nako, iiwanan ko muna kayo ng isang witin mula po kay Janet Jackson.

together again. Kaya mga ka-vibe, samahan nyo na po ako hanggang alauna ng hapon. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes! Uy, 11 minutes na ho makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:11 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas. Naku, magandang morning pa rin ha. At saka welcome pa rin ho dito ho sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang iyan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, nakakasama niyo pa rin ho ang pinaka-sweet na DJ sa balaton ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, i-share ko lang sa inyo, di ba? Hindi ko alam kung i-share ko ba sa inyo. May ganun. Hindi, kasi yung sakit-sakit na talaga. Alam nyo, di ba, noong nakakaraang linggo, tayo po ay ano, sumailalim sa surgery. Uy, nakakala mo naman kung ano talaga iyon. Hindi. Hindi naman siya yung sobrang ano ha, sobrang lala. Pero yun nga, no, pero kahit papaano no, alam nyo, na-realize ko, ang mahal palang magpa-ospital. Tapos may mga nakikita pa ako dun sa mga feed ko na parang halimbawa wala ka pang pang-down dun sa ospital kahit emergency na, eh hindi ka pa rin kayang ano, hindi ka pa rin papapasukin or hindi ka pa rin i-entertain nung ospital dahil wala pa kayong down payment. Parang alam nyo, sa panahon ngayon, paano pag wala kang pera? Paano pag kapos ka po sa pera? Talagang ang usapan na lang dito, no, pinag-uusapan natin dito, segundo, minuto na nadedelay po sa pag ano, sa pagtingin dun sa pasyente, di ba? Parang paano na, hahayaan na lang natin silang mawala. Di ba? Ang hirap. Di ba sabi nga nila, ang hirap maging mahirap. Diba yung mga middle income earners nga po dito sa Pilipinas, umaaray na. What more yung mga nasa minimum lang po yung sinasahod, diba? Paano na sila? Ano na bang gagawin natin dito? Diba? Puro kasi tayo short-term na solution lang. Bakit ba hindi natin gawan ng paraan? Yung pangmatagalan, pag-aralan natin, di ba? Madaming magagaling po na mga tao dito sa Pilipinas. Bakit hindi natin sila pagkatiwalaan? Puro kasi ang ina-appoint nyo, di ba, agang-aga, init-init, umiinit na rin ulo ko. Hindi, kasi talagang alam nyo dito talaga, well, hindi lang naman sa Pilipinas ha. Kahit saan na lang pinupolitika nila eh. Oo, alam nyo, na-realize ko lang yun na paano na yung mga walang-wala, paano kayo gagaling, paano kayo maggagamot kung wala talaga, ang laki ng babayaran sa ospital. Diba, nakakalungkot lang. Sana ano, sana umayos na yan. Sana next year, 2027, o di kaya sa susunod na eleksyon, nawa na magkameron na ho tayo ng maayos sa sistema, no, pagdating po sa ospital. Kasi kawawa talaga yung ating mga kababayan. Kaya lang na-realize ko lang po, eh siya pampagood vibes nga muna. Si A330, si Kuya Ruel, yes po DJ Honey, good AM, merienda na po tayo. Wow naman, anong merienda mo Kuya Ruel? I-share mo naman ang iyong merienda. At ito naman, si 8114. I-share ko ba to? 8114? Hindi ko alam kung i-share ko to eh. Pas sige, basahin na lang natin. Sabi niya, good AM. DJ Honey, may ibubulong ako sa'yo. Atin-atin lang. O, kapag atin-atin lang, hindi ko babasahin to sa ating mga ka-vibes. Eh, basta mamaya na lang, hingin ko muna ang kanyang consent kung papayagan niya akong basahin yung on-air. Pero mga ka-vibes, kung gusto niyo rin magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pagbati, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page, GV99.9FM. Pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes. At huwag niyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. Kasama na rin ang ating online streaming. Naku mga ka-vibes, may live chat po dyan. Kung gusto nyo rin mag-iwan ng mga pabati nyo dyan, pwedeng-pwede rin naman po. Opo. At syempre mga ka-vibes, diba kanina, sabi ko sa inyo, kung may mensahe kayo sa inyong mga sarili, sa mga ginawa nyo nitong buwan ng Setyembre, o kamusta naman? Ano naman yung masasabi mo sa sarili mo? Kung bibigyan mo ng message ngayon ang iyong sarili or kung sino man na gusto mong sabihin sa mga nagawa niya, sa mga na-achieve niya ngayong buwan ng September, first birth month to, no? Ano ang sasabihin mo? Kasi mga ka-vibes kanina, may babasahin ako sa inyo mamaya pala. Oo. Ay, ito pa, si Kuya Ruel. Ano sabi niya? DJ Honey, gutom lang yan. Imerienda muna yan. Actually, no, imerienda natin to. Ano bang merienda nyo? Masarap ngayon ay ano, yung turon, tsaka yung ano, sagot gulaman. Oh, gusto kong kumain tuloy. Pero bawal pa yun, oo. Sana mga ka-vibes, lahat ng mga nagme-merienda sa mga oras na ito, naku, eat well po mga ka-vibes. At lahat ng ating mga riders dyan, ng ating mga drivers, na kasalukuyan ho nagpapahinga sa mga oras na ito, magpahinga po kayo hanggat gusto nyo. At syempre, magpahinga kayo habang kayo ay nakikinig sa ating programa. Pero syempre mga ka-vibes, muli ako magbabalik maya-maya lamang ha. Huwag niyo po akong iwan. Oo, iniwan na nga ako nung crush ko. Tapos iiwan niyo pa ako. Sige na nga. Oo, ito muna nga, Waiting Before You Exit by Dangerous. Muli ito po sa DJ Honey, dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

There you have it, mga ka-vibes. Something from 143 sa isang sulyap mo. Nako, sinugadyaan ang mga kilig na kilig kapag naabutan nila na nakatingin din sa kanila yung mga crush nila. Ay, nako kayo talaga. Nakas maka-high school. Well, welcome pa rin po sa ating mga ka-vibes dyan. Welcome po sa ating programa pa rin. Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

At thank you so much po sa inyong walang sawang pakikinig. Pero kung ikaw, ayaw mo nang manahimik, oo, gusto mo nang mabati on air, eh mag-text ka sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9FM. Naloka naman ako. Uy mga kabayos, sa lahat po na may mga pabati, babasahin ko po maya-maya lamang. Pero ayusin naman natin ang pagmumukha natin dyan, Papa P, oo. Kasi mga kabayos, sa po ang ating online streaming na GV999.live. Diyan po tayo, ayan, nakikita na at napapanood. Naloka naman ako para tayo magka-video call dito, mga ka-vibes. So, wala akong magagawa. Oh, hindi ko naman hawak yung mouse. Hindi, pero kung gusto nyo pong masalayan si DJ Honey, edi bahala na po kayo dyan. Baka kayo nang bahalang humusga. Pero again, magandang morning po sa inyong lahat, sa inyong mga nakikinig sa mga oras na ito. Opo, ang mga pabati po ninyo ay babasahin natin. Again, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Opo, at ang ating namang online streaming, ang ating link po ay matatagpuan nyo rin sa ating Facebook page. O di kaya naman po ay pwede nyo pong isearch GV999.live. Ayan, medyo umokay na. Hindi mga ka-vibes, makikita nyo na tayo sa ano, sa online streaming. Kaya magtungo na kayo dyan. O, isearch nyo na GV999.live. Naku, binabati natin, no? Ang mga nakikinig ngayon, mga nanonood ngayon, nasa TV na po ako. Ay, mali! Nasa radyo tayo. Oo, nakikita na po tayo, mga ka-vibes. Pero sa ating mga tagapakinig dyan, ng mga nag-aabang ho, ng mga pasahero, nag-aabang ng booking, yung ating mga riders, nako, alam nyo, mainit po talaga ang panahon ngayon. Oo. Kaya po kayo po yung uminom ng maraming tubig. At yung mga paalis po ng kanika nilang mga bahay, magbaon din po kayo ng payong, maglagay ng sunscreen, at syempre mga ka-vibes, ano yung magdala ho ng tubig. Alam nyo, maganda po talaga na meron po tayo mga kanya-kanyang water bottle, no? May mga kanya-kanya tayong tumbler. Kasi nga mga ka-vibes, no? Nakakaiwas tayo sa basura at sa plastic. Diba? Marami na nga plastic dyan sa barangay nyo. Dumagdag pa kayo. Oh, diba? Hindi, talagang nakakatulong yun mga ka-vibes. Basta huwag nyong pababayaan. Oo. Pero mga ka-vibes, wait lang. Alam nyo ba itong awitin na ito, yung sa isang sulyap mo, lakas maka-high school. Alam nyo ba si DJ Honey? Uy, may secret akong sasabihin sa inyo ha. Secret lang natin to. Hindi, sa totoo lang. Oo. Kapag medyo type ko yung tao. Kinikilig. Kapag medyo type ko, crush ko yung tao, oo. Hindi ko yan, matitigan. Hindi ko yan matingnan sa mga mata niya. Kayo ba? Kayo na bang titigan? Yung mga tao na type nyo, yung mga tao na crush nyo. Alam nyo, one time, mga ka-vibes, na nasa mall kami. May isa talagang gwapo. Hindi naman sa pagiging filler. Nagkatinginan kasi kami. Tapos ako na agad yung umiwas. Kasi nahihiya ako. Pero feeling ko dapat ko nang alisin yung hiya ko na yun eh. Bigyan nyo nga ako ng tips mga ka-vibes kung paano iiwas yung ano, yung hiyang ganon. Wala, hindi ko talaga kaya eh. Wala na. Titiklop na talaga ako kapag nakakita talaga ako ng mga type ko. Hay nako mga ka-vibes. Ano ba naalala nyo sa kantang to? Diba? Lakas maka-throwback, ang lakas maka-high school. Pero mga ka-vibes, ang hindi nakaka-high school, ay yung ano, yung ngayong payday, may kaltas. May kaltasa na, oo. Kumbagay, pasensyahan po.
yung ating sahod, medyo bawas ho ngayon. Mas malapit na naman ang due date, diba? Sana po mga ka-vibes, yung mga may makatatanggap po ngayon na sahod, nawa

0: po ay magamit ho natin sa maayos na pamamaraan. Hindi yan mapunta at malustay sa hindi maganda. Oo, dapat unahin niyo po yung mga kailangan niyong bayaran, ang inyong mga bills, ang inyong mga utang. Oo, yan talaga dapat yung bayaran agad. Opo, yung bill ng kuryente, tubig, internet. Ano pa ba? Ano pa ba mga binabayaran ninyo? Yung mga subscription nyo, kung saan-saan, mga pinapanooran nyo na mga movie. O, bayaran nyo na din mo. Pero mga ka-vibes, uy, ano na lang, 8 minutes na lamang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:52 in the morning. Naku, masyado na talagang mataas ang sikat ng araw. Naku, masakit na sa balat, no, pag tayo tinamaan. Hindi, para mga ka-vibes, again, araw-araw ho tayo dito nagpapaalala na ang Super El Nino po ay mararanasan dito sa ating bansa. Actually, nagsimula na raw po noong ngayong September, at mararanasan po yan hanggang next year. Imagine, no, imbis na yung amihan, imbis na yung malamig na panahon, malamig na simoy ng hangin ng atin hong mararanasan pagdating ho ng Kapaskuhan. Eh baka humina o hindi ho natin masyadong maramdaman. Pero syempre mga ka-vibes, alam nyo gaho. Ayun po sa mga... sa mga nakakaalam, yun na lang, sa mga nakakaalam, oo. Ay, sa kinauukulan, ang pagkakaroon ho ng Super El Nino ay kaakibat din po niyan ang pagtaas ng presyo po ng mga bilihin, kabilang po ang mga gulay. Dahil syempre, no, tagtuyot mga ka-vibes, posible po na yung mga pananim, eh, masira, hindi mabuhay, ganon. So, asahan po natin ng pagtaas ho ng presyo ng bilihin. Kaya mga ka-vibes, ngayon pa lang, kung may extra po kayo sa inyong mga sahod, eh, mainam po na tayo po ay mag-ipon. At gamitin po natin sa tama at bilhin ang mga dapat ho nating bilhin at mga kailangan ho natin habang tayo po ay naghahanda sa Super El Nino. At higit sa lahat, no, ang pag-iipon at pagtitipid sa tubig, yan ho ang ating kinakailangan. Okay? Huwag po tayong ubos biyaya mga ka-vibes. Ay siya, 10:53 na ho ng umaga. Ay tayo po ay magbalik-tugtugan muna tayo muli. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan, dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9, Your Good Vibes.

0: Pahayag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
1: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: BJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
8: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your Good Vibes.

Vibes, 11:32 ng umaga, ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Oh, sino ba yun ko talaga yun? Mga ka-vibes, magandang morning po. Naku, ano ga mga ginagawa nyo sa mga oras na ito? Naku, yung mga nasa biyahe po ngayon, ang ating mga manong driver, kayo po ay mag-iingat. Again, paalala po, uminom ng maraming tubig. Napakainit po. Talaga namang hindi biro itong init na ating nararanasan. No, syempre tuwang-tuwa naman ang ating mga nanay naman dyan na kasalukuyan naman hong naglalaba. Abay, maglaba-laba naman! Oo, at talaga namang mainit. Mabibilad sa araw ang ating mga labahin. Opo, ganun talaga ang buhay. Oo, di ba? Dati tayo po ay nagre-reklamo, lagi na lang umuulan. 'Di ba? Yung tipong yung ano halos isang buwan walang pasok, suspendido ang klase. Pero ngayon, ayan na. Opo, maaraw na. Magagawa mo na yung mga dapat mong gawin, yung mga gusto mong gawin dahil wala nang ulan. Pero mga ka-vibes, alam nyo ga po, kahit maaraw na po, kahit wala nang ulan, bihira na po ang ulan, no? Thunderstorm na lamang ang ating mga nararanasan tuwing pahapon. Alam nyo ga po, dini po sa may bandang Tanawan City, may lugar pa rin ho na ang kanilang bahay ay may tubig pa rin. Diba? Akala natin sa may Central Luzon lamang ito nangyayari. Pero dito po, lalong-lalo na po sa may Ambulong, yung malapit ho sa may Taal Lake, mga ka-vibes, ano ay mayroon pa rin tubig, mga ka-vibes, hanggang sa kanika na lang mga bahay. Dahil nga po, nung mga nakakaraang buwan, nakakaraang araw, ay patuloy po ang pag-ulan, tumaas po ang level ng tubig ng Taal Lake. Kaya hanggang ngayon, ang mga residente po doon, mga ka-vibes, ay naglilinis pa rin. Opo, ginagawa ng paraan. At syempre, hindi naman nila pwedeng iwan-iwan basta-basta na lamang saan sila titira, diba? Alam nyo, minsan, napapaisip talaga ako, mga ka-vibes, no? Kapag tayo yung mismong nandun sa sitwasyon na isang buwan binabaha, isang buwan na puro tubig ang loob ng ating bahay, diba? Parang hindi ko kaya po ma-imagine na ganun yung sitwasyon, ba? Diba? So, dapat po yung mga, ang atin pong simpatya sa mga ganun pong mga tao, mga ka-vibes, ay dapat talagang natutulungan ho natin, no? Kaya tayo po ay kumakatok, knock-knock-knock! Knock-knock-knock po! Baka po magagawa ho natin ang paraan na matulungan ho yung mga residente po doon sa may Ambulong, pati na rin din sa may Barangay Gonzales sa may Tanawan City. Dahil nga po mga ka-vibes, hanggang po sa mga oras na ito ay may tubig pa rin ang kanilang bahay. At syempre no, yung mga bangka nila, imbis po na ano, naka, kung sa sasakyan ay naka-park, eh wala na rin po, naanod na rin po. Opo, kaya talagang hanggang ngayon ay sila po ay bumabangon pa rin matapos po yung mga patuloy po na pag-ulan, lalong-lalo na nitong September at August, mga ka-vibes. So sana po ngayon, lahat ng mga nakikinig ngayon dyan, kung may pamilya po kayo, may kaibigan na alam nyo sila po ay naapektuhan, abay sana naman ho'y makamusta ninyo. Diba? Minsan sa buhay talaga, mga ka-vibes, ang sarap po sa pakiramdam na yung atin hong mga kaibigan, yung atin hong mga kapamilya po ay nagme-message upang kamustahin tayo, upang alamin ang ating kalagayan, no? Kasi ang sarap sa pakiramdam na may paki pala sila sa atin. Opo, kaya ikaw, lalong-lalo na ngayon, o oh, 'di ba? Natapos na natin itong September. Ito na yung senyales, ito na yung sign para i-message mo yung kaibigan mo
i-message mo yung mahal mo sa buhay upang kamustahin sila. Lalong-lalo na hindi po biro itong dinanas natin, ha? Hindi biro ang ating mga dinanas ngayong buwan po ng September. Kaya, congratulations, diba? Ikaw ay umabot sa huling yugto ng buwan ng September. At tomorrow naman, October 1, panibagong hamon naman yan ng buhay. Opo, panibagong challenge na naman. Pero syempre, panibagong opportunity naman para po sa atin. Kaya mga ka-vibes, kapit lang, oo. Kapit lang talaga yung mga problema natin sa buhay. Yan naman po ililipas naman. Opo, medyo may katagalan. Kasi habang tayo ay bumabangon, habang sinusolusyonan po natin itong problemang ito, for sure natututo ka dyan. For sure may lesson ka na makukuha dyan para next time na danasin mo iyan, next time na kaharapin mo ulit yan, marunong na marunong ka na, di ba? At talaga namang, kumbaga ay maliit na bagay na lang yan sa'yo. At saka yung mga nahihiyang umiyak dahil nga po, sa bigat na nang nararamdaman, huwag niyo kong kalimutang umiyak. Iiyak niyo yan. Opo, iiyak niyo kung kinakailangan niyo. Mainis kayo, mayamot kayo. Diba? Sumigaw kayo kung kailangan niyo. Talagang pag ganong mga bagay, mga ka-vibes, nakakagaan ho ng pakiramdam. Speaking of pakiramdam, mga ka-vibes, meron din na gustong basahin ang kanyang letter para sa kanyang sarili. Pero syempre, dahil naman hindi madamot si DJ Honey, edi basahin na rin natin, oo. O, ito na mga ka-vibes, kasi baka isa po sa inyo ang makarelate at isa po sa inyo yung gustong mapakinggan yung ganito pong mga letter, mga ka-vibes. Sabi dito, dear self, kamusta ka? Alam kong marami kang iniisip lately. May mga bagay na hindi mo masabi kahit kanino. May mga araw na okay ka naman, pero may mga gabing bigla ka na lang mapapaisip ng kailan kaya magiging okay ang lahat. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, huminga ka. Huminga ka muna. Hindi mo kailangang ayusin lahat ngayong araw. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung nalulungkot ka naman, hayaan mong maramdaman mo. At kung may mga bagay na hindi nag-work out, okay lang. Hindi naman lahat ng gusto natin ay para sa atin. Alam kong minsan napapatingin ka sa buhay ng ibang tao at naiisip mong, bakit sila parang ang bilis ng progress? Pero ako nandito pa rin. Pero tandaan mo, hindi naman race ang buhay. Baka hindi ka nahuhuli. Baka iba lang talaga yung timeline mo. And look at you. Kahit ang dami mong pinagdadaanan, nandito ka pa rin. Bumabangon ka pa rin at sinusubukan mo pa rin. At honestly, dapat proud ka rin sa sarili mo. Kaya ngayong buwan, promise mo sa sarili mo na hindi mo na masyadong pipilitin ang mga bagay na ayaw magstay. Hindi mo na kailangang hapulin ang mga taong hindi ka kayang piliin. At hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa kahit kanino. You are already enough. Unti-unti lang. One day at a time. At kung hindi maganda yung araw mo ngayon, baka bukas mas okay. At kung hindi bukas, baka sa susunod na araw. Mahalaga na dito ka pa. So self, kapit lang, okay? Darating din yung araw na maiintindihan mo kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng to. For now, hinga. Keep going. And please, don't give up on yourself. Love.
me. Wow! O, diba? Mga ka-vibes, alam nyo, subukan nyo pong ano, sulatan yung mga sarili nyo. Tapos babasahin nyo after ilang years or after ilang months. Diba? Isulat nyo po yung mga nararamdaman nyo sa mga oras na ito, sa araw na ito. Kasi hindi nyo po namamalayan once na binasa nyo po yan months after or siguro after ilang years. Alam nyo, magugulat na lang kayo mga ka-vibes na wow, nalagpasan ko na pala yun. Na hindi mo napapansin na yung akala mo dati na walang progress, yung akala mo dati na walang nangyayari sa buhay mo, meron pala. Ang mahalaga lang talaga, no, kumakapit po tayo at patuloy tayong bumabangon sa araw-araw. Yan ang kailangan natin, no? Yung mga kailangan nating marinig sa araw-araw, yung kailangan may magre-remind sa atin na kapit lang, kaya mo yan. Huwag mong sukuan yung mga pangarap mo. Diba? Kung kailangan mong marinig to today, oy, ito na, para sa'yo na to. Oo, hindi ka nahuhuli. Tandaan nyo po yan. Hindi ka rin nag-iisa. Diba? Nadyan ang magulang mo, oy. At saka, alam nyo mga ka-vibes, kung feeling nyo ay nag-iisa tayo, wag kayo maging malungkot na yung sarili nyo lang yung meron kayo. Kasi, uy, meron nga tayong sarili, diba? Kung wala kang nalalapitan, kung wala kang napapagsabihan ng problema mo, isulat mo yung problema mo. Diba? Alam nyo, sobrang mahal ko yung sarili ko. Sana kayo din. Sana mahal nyo din yung buhay nyo, ha? Kasi walang ibang magmamahal niyan kundi po tayo, diba? So, sana mga ka-vibes, yung letter ni self, opo, para sa kanyang self. Ano, kung kinakailangan nyo po yun marinig, sana po ay maging okay kayo at sana po ay maging okay ang inyong pakiramdam. Diba? Ang sarap ng mga ganyan eh. So mga ka-vibes, mamaya ako yung muli magbabalik ha. Samahan nyo pa rin ako dito sa ating programa. Honeybee, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre, ito muna. It's Julie and San Jose para sa awiting. Babaguhin ang mundo. Enjoy the music mga ka-vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 12:22 po ng hapon at welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nako, magandang hapon po sa inyong lahat. No, 12:22 na. Nako, ano ang mga ginagawa nyo dyan? Nako, sa ating mga ka-vibes, ngayon hong payday, nandyan na ga, pumasok na ga sa inyong mga account. Ang inyong mga sahod. Nako, mga ka-vibes, again, paalala ni DJ Honey. Nako po, ay unahin ang mga dapat unahin, bayaran ang dapat bayaran. Para naman po yung atin hong mga kagustuhan, yung mga luho, eh panghuli po yan. O di kaya naman, eh wag natin bilhin kung alam naman natin na ito ay luho. Opo, yung walang ROI, kumbaga, mas maganda po talaga na ilagay natin yung ating mga pera doon sa alam natin na na mas kikita pa at mas lalaki pa. Pero alam nyo gaho mga ka-vibes, ngayong araw, September 30, araw ng Miyerkules. Alam nyo ba na para sa ating mga alagang aso, no? Hindi lang kasi basta lungkot ang nararamdaman nila kapag umaalis tayo ng bahay. Dahil ngayong araw po ay Dog Separation Anxiety Awareness Day. Shout out sa lahat ng may mga fur baby. Shout out sa lahat ng mga fur mom, for dad, for lolo and lol. Diba? Kasi mga ka-vibes, no? May mga aso po na nakakaranas na tinatawag po na separation anxiety o matinding pagkabalisa kapag naiiwan silang mag-isa. Dahil po dito may mga asong walang tigil na tumatahol o umiiyak. Ginangat-ngat ang mga gamit, naglalakad ng paikot-ikot, o kaya ay nagiging balisa kapag napapansin po nilang naghahanda ng umalis ang kanilang amo. Minsan po ha, iniisip natin na makulit lang sila o pasaway, pero posibleng sanyales pala ito ng stress at takot. Kaya tandaan natin mga ka-vibes, no? Hindi nila ginagawa ang mga paraang ito para inisin tayo. Posible na nahihirapan lang silang harapin ang pagkawala ng mga kasama nila. Uy, alam niyo na sad tuloy ako. Kasi syempre, di ba, naging arte. Naging ang arte ni DJ Honey. Hindi, kumbaga mga ka-vibes, ngayon nung Jeg? Wow, Jeg! Ngayon nga po nga, Dog Separation Anxiety Awareness Day. Naku, paalala sa ating mga ka-vibes dyan na huwag nyo sanang basta-basta iwan yung inyong mga alagang aso. Opo, lalong-lalo na ngayon, may mga thunderstorm ho tayong na nararanasan tuwing hapon. Baka mamaya po, di ba, pag sila lang po mag-isa sa bahay, eh grabe na po yung stress nila dahil nga, di ba, grabe yung kanilang ano, yung pandinig. Pero mga ka-vibes, wait lang, bigyang daan muna natin ang pagbati po dito ni Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Honey, na sweet at ganda. Lunchtime po, medyo busy kanina. Dito tayo na sa duty, kain na po, DJ. Hello po, Kuya Ruel. Thank you so much. Kumain ka na dyan. At ang ating mga ka-vibes, kung kayo po ay nais magpabati din, ang atin pong text line number ay 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes. Ano? At ang ating online streaming, GV999.live. O di kaya naman ang ating link po para dyan ay nasa ating Facebook page. At may live chat dyan mga ka-vibes, no? Yung mga nasa online streaming po natin, pwede po kayo dyan mag-message. Opo, makikita po yan agad ni DJ Honey at babasahin ko rin live on air. Pero mabalik tayo, no? Takeaway lesson. Dahil nga po ngayon ay Dog Separation Anxiety Awareness Day, no? Alam nyo po ano bang mga pwedeng gawin
No? Sanayin po silang maiwan ng paunti-unti, no? At saka bigyan sila ng sapat na exercise at mental stimulation. Gumawa ng komportable at ligtas na lugar. Iwasang pagalitan o parusahan po sila, no? At syempre, kumonsulta sa veterinarian kung matindi o paulit-ulit ang mga sintomas. Pero number one, mga ka-vibes, dyan sa listahan, eh, wag ho natin iwan mag-isa ang ating mga alagang aso. Hindi lang ang mga aso, pati lahat ng ating mga alagang hayop. At ang lahat na mga nag-feeling, feeling animal. Ay, nako talaga kayo mga ka-vibes. 12:28 na po ng hapon. Muli po ako magbabalik, no? Yalay muna natin itong awitin ni Bruno Mars na Count On Me para po sa ating mga alagang aso. 12:28 ng hapon, muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes. I love you much.

0: listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Sa buong Pilipinas, welcome pa rin sa ating last push na po ng ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. Akalain nyo yon mga ka-vibes, 4 na oras na agad yon. Well, mga ka-vibes, ngayon ay September 30. Last day na po ng buwan ng September. Alam nyo, habang papalapit ng papalapit itong Kapaskuhan, talagang medyo napapressure ako eh. Napapressure sa DJ Honey kasi nga puro gastos pagdating ng December. So, ibig sabihin, yung atin pong matatanggap na sahod ngayong araw, baka natanggap nyo na. Oo, sana all. Eh, no po ay gamitin nyo na lamang sa tama, ha? Huwag nyong gamitin kung saan-saan. Huwag umorder ng kung ano-ano. Opo, magtipid. Mahalaga na tayo po ay matutong magtipid. At syempre, yan po kasi ano, pagpapakita ng disiplina sa ating mga sarili. At nawa na lahat po ng mga tao ngayon, opo, na mga siguro akala nyo ay wala kayong nagawa ngayong September, edi ibawi natin, opo, sa pagbubukas ng panibagong buwan tomorrow. So ngayon, i-enjoy natin ang last day ng September. Pero maraming maraming salamat muna sa mga nagpadala ng kanilang mga pagbati sa mga nakasama natin ngayong araw, opo, dito sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan simula kaninang alas 9 ng umaga. But thank you so much po, opo, sa inyong pagsama sa akin. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program. Tomorrow ulit tayo magkakasama-sama. Pero yun nga, kailangan muna nating pansamantalang magkahiwa-hiwalay. Opo, iiwanan ko muna kayo ng isang awiting September by Earth, Wind and Fire habang hinaharap natin itong hapon na ito. Well, enjoy the music, mga ka-vibes, and have a nice day. Enjoy the rest of the day. Bye-bye!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Oo, ayaw ka na.
3: Hala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!

0: po kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 86 days before Christmas. Goodbye September. Hello Christmas countdown. Only here on GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: Greetings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
0: Oy tol, magandang hapon sa'yo.
3: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
0: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
3: Pero, isang milyon suntok.
0: Eh kung suntok, hindi kaya kita.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opa, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. From 6 p.m. to 9 p.m. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
5: Barkada!

0: na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.5.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5.

0: Paring dayo, paring dayo.
1: Ah.
0: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
1: Abay, oo naman pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
0: Pero, utang with interest.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station GV 99.9
3: Barkada ba?

0: hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pupunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB

0: GB99.9, your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Days before Christmas. Goodbye September, hello Christmas countdown. Only here on GV99.9, your good vibes.

0: King.
1: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Tol!
2: Uy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ng kapayapaan at kaularan sa ating bansang Pilipinas. Kanina ho ay galing po kami sa opisina ni Undersecretary Ilagan, Mon Ilagan, sapagkat ang ginawa po namin ay nakiusap kami kung paano pwedeng suportahan po yung ating National Security Forum para po sa availability ho ng mga speakers, kasi ang pinakamahirap po pag meron tayong forum ay yung speakers. Ano ho. So yun naman ho ay nagpapasalamat tayo sapagkat nangako na ay ipoprovide tayo ng mga speakers. At pangalawa, ang kanyang pakiusap ngayon, baka tutukan yung siyan na dating na meeting dito po sa Pilipinas, tayo pa pinakamusahan. Ang gusto niya ay baka pwedeng tumulong yung ating palatuntunan at saka yung ating National Security Forum para ipaliwanag ano ang kahalagan nito. Tama ho, kasi yung kinakailangan po ngayon ay yung ating mga kabayan ay maintindihan ang mga galaw ng ating gobyerno. Di ba?
2: Tama.
1: Ang ginagawa ng
2: tama
1: gobyerno. Kasi pag kulang ho ang kaalaman, minsan iba ang nagiging dating sa atin. At iba yung meaning, at iba yung ginagawa natin na hindi siya sumasang-ayon sa talagang programa ng ating pamahalaan. So ang kinakailangan dito ay communication. Kaya sana yung mga nasa gobyerno ho ay parang laging bukas sila sa pagbibigay po ng tamang impormasyon na yung napapanahon na information. Kasi ang public information is timely and precise, di ba? And accurate pala. Accurate at saka short. So, yan lang yung requirement ng public right information. Timely and kumbaga ay accurate at saka timely nga. Yan ang pinakailangan natin dyan. So, yan ang dapat maintindihan no, ng mga nasa gobyerno. Okay, nakasama po natin dito si Dr. Divine Reyes. Magandang hapon, Dr. Divine.
2: Magandang hapon po sa inyo, General, at happy to hear po na nakasama niyo pala ang aking kaibigang si Sir Mon Ilagan na nakasama ko po. Kami po yung original batch sa Radio Veritas.
1: Uy, dapat pala kasama kayo kanina, ma'am, ano?
2: Hindi ko lang po kasi nabantayan, General, at ako'y nandito po ngayon sa Bataan dahil inasikaso yung aking chemo at iba pa pong medical procedure.
1: Sige, ma'am. Magpagaling muna kay mama.
2: Opo.
1: Sa amin ay 100% na recovered kayo.
2: Para opo, opo.
1: Yung ating pag-asama dito sa Usapang Pangkapayapaan.
2: Opo.
1: Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. Oy,
2: opo, bating, General.
1: Ating mga kasaman po sa 99.9 GVFM, dyan po sa Batangas. Ang 792 kHz po sa Pampanga at sa Philippine Media Network Service Cooperative, nandyan po si Ninyo. At ang DWDD Armed Forces Radio. Kasama po natin dito si Florence Samasan. Florence,
3: isang mapagpalang hapon po sa mga tagapakinig natin sa ating programang Up Up Pilipinas. Ako po si Florence Samasan, ang inyong mga kasama ulit ngayong hapong ito. Kasama si General Zamunjo, Ma'am Divine Reyes, Captain Jarvis Ong at ang ating mga iba pang kasamahan.
1: Okay, pag-usapan muna natin ngayon yung tungkol sa panahon na science and technology. Alamin po natin yan sa report ni Dr. Divine. Ma'am, go!
2: Yes, General, meron akong update dito tungkol po sa pagsuspende ng pamahalaan sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene bilang hakbang para mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng enerhiya sa mga mamimili. Iniulat ang hakbang ngayong Setyembre at 30. Inaasahang makakatulong ito sa mga pamilyang gumagamit ng LPG sa pagluluto at kerosene para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagbabago-bagong presyo ng mga produktong petrolyo sa domestic market, Patuloy namang binabantayan ang presyo ng langis at iba pang energy products habang ina-assess ang epekto nito sa mga household at negosyo. At sa kabilang dako po, nakalikom ang pamahalaan ng panimulang 84.9 na bilyong piso mula sa auction ng retail treasury bonds noong Martes ayon sa Bureau of Treasury. Ang retail treasury bonds ay government securities na maaaring bilhin ng mga individual na mamumuhunan at iba pang investors. Ang perang nalilikom mula rito ay bahagi ng financing program ng pamahalaan para sa mga gastusin at pangangailangan ng pambansang pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng investors ang interest rates at kondisyon ng financial markets habang nagpapatuloy ang government borrowing program. Sa kabilang dako po, Visayas posibleng makakaranas pa ng power shortages sa susunod na 2 taon. Maaring magpatuloy ang problema sa kakulangan ng kuryente at rotational brownouts sa ilang bahagi ng Visayas sa susunod na 2 taon kung hindi madaragdagan ang generating capacity. Ito ang iniulat batay sa pahayag ng isang opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines. Patuloy na tumataas ang demand sa kuryente habang hindi pasabay na nadaragdagan ang kapasidad ng mga bagong power plant. Dahil dito, mahalaga ang pagtatayo at pagkumpleto ng mga bagong generation facilities upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa rehiyon. Patuloy ding pinag-aaralan ng iba pang paraan upang mapanatiling stable ang power supply at mabawasan ang posibilidad ng brownouts. Napakarami ko pa pong ulat dito, ngunit bibigyan daan po natin ang ating ibang mga kasamahan at balik po tayo kay General Samudio.
1: Maraming salamat, Doktora Divine. At ngayon ho ay alamin po natin ang mga latest na balita tungkol po sa aviation na galing po yan kay Jarvis, Captain Jarvis Ong. Go!
4: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, ilatag natin ang mga balita naman ngayon sa sektor ng aviation ngayong araw na to. Ngayon naman mga balita, mainit-init to mga kapatid dito sa atin, dito sa Manila. Ngayong araw ng opisyal na ulat ang PNP Aviation Security Group or ABSEC at ang Bureau of Immigration kaugnay sa matagumpay na pagkahuli ng 2 wanted fugitives sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Uy, kagagaling lang namin dito ah. Ayon sa opisyal na pahayag ngayong araw, na-intercept sa departure area ng NAIA Terminal 3 ang isang 41-year-old na babaeng pasahero na patungo sa nan Dubai matapos makita ang immigration check ng active arrest warrant para sa 2 counts ng syndicated estafa at illegal recruitment. Kasabay nito, naaresto din sa arrival area ang isa pang wanted na passenger mula Singapore kasama coordination ng local police authorities. Ang 2 suspect ay agad na isinalang sa custodial arrest ng police authorities upang harapin ang kanilang mga kaso sa korte. Sa international news naman mga kapatid, merong critical na in-flight incident na naganap ngayon sa Middle East. Kinumpirma ng airline na Fly Dubai na ang kanilang commercial flight mula Dubai patungong Tel Aviv, Israel ay napilitang mag-divert at mag-emergency landing sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia. Ayon sa ulat, ang Boeing 737 aircraft ay nag-squawk ng emergency transponder code 7500 or nagpapaiwatig ng unlawful interference or pilot altercation sa loob ng cockpit. Ito ay mabilis na panalitan ng emergency code na 7700 habang bumababa sa altitude of 5,000 feet malapit sa Tabuk. Ligtas na nakapalapag ang aeroplano sa Saudi Arabia at formal na kinumpirma ng Fly Dubai na ganap na ligtas at walang nasaktan sa mga pasahero at crew habang isinasagawa ang maingat na koordinasyon sa mga aviation at military authorities. Ngayong araw din, mga kapatid, isang opisyal na ulat ng U.S. Department of Commerce sa kaugnay sa mga dambuhal ng pamumuhunan sa advanced aircraft component manufacturing. Inihayag ngayong araw na ang pandaigdig ng commercial aviation industry ay nagpasok ng higit bilyong dolyar na pondo sa AI-driven automated composite manufacturing at next-gen turbine components. Kabilang sa inihayag na technological innovations ngayong araw ay ang paggamit ng mga ultra-lightweight ceramic matrix composites at additive 3D printed engine nozzles na nakakapagpababa ng fuel consumption na higit 15% habang pinahahaba ang lifespan ng mga jet engine sa ilalim ng extreme operating temperatures. At mga kapatid, yan po muna aking mga balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
1: Aming salamat, Jarvis. At ngayon, puntahan po natin ang mga balita na mayroong kailangan po sa edukasyon. Alam mo, ang education ho ay yaman po yan ng ating mga kabayang Pilipino, no? At yung hong yaman na yan ay dapat inaalagaan yan, ano, para lahat tayo ay umunlad. Kasi ako'y naniniwala ng education po talaga ay doon makakaahon sa kahirapan ng ating mga kabayan, no? Kaya dapat yan ay inaalagaan, pinagyayaman po yan. Pinagyayaman po talaga yan. Alamin po natin ang mga balita na mayroong kailangan po sa edukasyon. Galing po kay Florence Almasan. Go!
3: Salamat po, General. At ito po ang balita mula sa sektor ng edukasyon. Sa ating unang balita, naging sentro ng talakayan sa Kongreso ngayong araw ng Setyembre ang pambansang budget para sa edukasyon para sa susunod na taon. Formal ng pinagtibay ng House Committee on Appropriations ang iminungkahing alokasyon para sa Commission on Higher Education kabilang ang pinalawak na pondo para sa Tertiary Education Subsidy at Tulong Dunong Program. Ayon kay CHED Chairperson Agrupi Setiakin ng CHED, na bago magtapos ang kasalukuyang taon, lahat ng mga naisagawang pamamahagi ng scholarship sa ilalim ng Handog Pangulo at Bagong Pilipinas Merit Scholarship ay ganap na maipapamahagi sa mga kwalipikadong estudyante sa buong bansa. Samantala, kasabay ng formal na pagsasara ngayong araw, Setyembre 30, ng pinalawig na aplikasyon para sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o scholarship program ng CHED. Inihayag ng kagawaran na libo-libong mga anak at kamag-anak ng mga magsasaka ng niyog mula sa iba't ibang rehiyon ang nakapagtala ng kanilang aplikasyon online. Ayon sa CHED, magsisimula agad ang validation at evaluation process simula bukas, Oktubre 1, upang mabilis na maibaba ang financial grant sa mga bagong scholars ngayong huling quarter ng 2026. Sa panig naman ng EDCOM 2 at Department of Education, binigyang din ng komisyon ang masusing pagsubaybay sa paggastos at paggamit ng pondo sa mga infrastructures project ng DepEd. Inihayag ng EDCOM 2 na sa pamamagitan ng bagong koordinasyon kay DepEd Secretary Angara, papabilisin ang pagpapatayo ng mga disaster resilient at PWD accessible classrooms. Bukod dito, formal ding sinimulan ngayong linggo ang review sa pagpapatupad ng National Learning Recovery Program upang masiguro na ang bawat pampublikong paaralan ay may sapat na instructional materials para sa mga mag-aaral. Sa larangan naman ng workforce development, ipinagdiriwang ng TESDA sa pangungunan ni Director General Benitez ang pagbabalik ng delegasyon ng Pilipinas mula sa katatapos lamang na World Skills Shanghai 2026. Ayon sa TESDA, ang pinamalas na galing ng 11 na kabataang Pilipino sa pandaigdigang entablado ay patunay na tumataas ang kalidad ng technical vocational education and training sa bansa. Kasabay nito, nanawagan muli ang Philippine Business for Education sa pribadong sektor na tanggapin at bigyang halaga ang mga nakuhang micro-credentials at national certificates ng mga graduates upang masolusyonan ang job skills mismatch. At siyan po muna ang mga balita sa sektor ng edukasyon, General. Balik po sa inyo.
1: Magkano yung budget na dagdag na budget for next year sa education?
3: For the budget next year, Jen, tumaas pa rin po. Kapag pag-usapan natin, kasi ko po mamaya kung magkano yung final budget allocation po sa sektor ng edukasyon na naka-allocate for year 2027.
1: Pero kasama dun yung support na, di ba, sa mga kabayan nating mga ang tawag doon ay disadvantage ng mga kabayan natin.
3: Yes, dyan yung mga marginalized po.
1: Marginalized, yeah. That's the correct term. Marginalized natin ng mga kabayan o ng mga mag-aaral na susuportahan sila yung kanilang, tama yung pakakarinig ko, yung tuition nila?
3: Ay, yes, Jen.
1: Automatic na yun.
3: Automatic
1: yung
3: na
1: transportation.
3: Yun po yung sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, Jen, na kung saan ang mga estudyante, gaya na napag-usapan natin nakaraan na sinabi mo na maisipan ng gobyerno na hindi lang tuition fee dapat ang libre. Paano naman yung mga estudyante deserving na poor or yung mga nasa marginalized na kailangan ng boarding, kailangan ng pamasahe, kailangan ng everyday allowance? So yun po yung kasama sa bagong scholarship ngayong taon. Ng
1: parang pinakinggan tayo ng gobyerno, ano? Kasi yung pinag-uusapan natin, di ba?
3: Yes,
1: dahil
3: Jen.
1: Marami tayo mga kilala na ganyan ang sitwasyon, na nag-attempt sila na mag-enroll sa college, pero doon sa pag-attempt nila, they found out na hindi pala talaga kaya pag walang, wala kang kakayahan, kaya humihinto sila.
3: Yes, Jen, kahit libre yung edukasyon, yung matrikula, pero yung mga daily expenses po ng ating mga estudyante, lalo yung mga nasa marginalized sector, hindi naman po sapat. Kaya itong ginawa ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, talagang malaking tulong po siya. At sana, since nasa proposal na po, sana maging batas na ito, Jen, kasi naihain na siya.
1: Nasa Kongreso pa lang to, ano?
3: Yes po, Jen.
1: So, ilang mga readings pa yan? Hanggang third readings?
3: Hanggang third readings, Jen, kasi naabot na po siya sa Senate. So, yun po yung dinideliberate nila.
1: Okay. So, abangan po natin yan. Yan po ang good news para po sa ating mga kabayan ngayon. Yan, good news po yan.
0: Good governance!
1: Good governance pala yun. So, yes, ibig sabihin yung governance ay maayos, kaya nakikita ito. Pero good news na rin yan. At ngayon, mga kaibigan, sa mga dagdag na mga balita, galing po kay Doktora Divine Pastora Fernandez. Bakit may raise pa, ma'am? Pastora?
2: Hindi po, yung Divina Pastora po, isang pangalan na yung general. Yung conjunct na iba, parang Maria Victoria. Ako po yung Divina Pastora. Dahil sa trivia, sa Quezon calendar po, lahat ng female baby na pinanganak ng May 4, supposed to be ang pangalan ay Divina Pastora.
1: Ah, Divina. Pero yung Reyes, bakit pala ang Reyes mo, ma'am?
2: Yung Reyes po, yun ang aking doon ako nakilala bilang broadcaster, print media practitioner. Kasi yun po yung apelido ng tatay ko at ang Fernandez po sa aking yumaong asawa.
1: Tatay mo ay Reyes, ma'am.
2: Reyes, opo.
1: Fernandez.
2: Sa husband po ay Fernandez.
1: Sa asawa niyo, ma'am.
2: Opo.
1: Now, I know. Ngayon lang na lang. Ang asawa ni Ma'am Divine ay Fernandez.
2: Fernandez, also from the Philippine National Police po, the late Colonel Edgardo Fernandez.
1: So dapat, ma'am, ang ano, Doktora Divina Pastora Reyes Fernandez.
2: Ang haba po ng pangalan. Sa pangalan pa lang, nayayanig na yung mga nakikinig. Ang haba. But anyway, General, kaugnay po ng ibinalita ni Ma'am Florence, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga taga-subaybay na from the very start, pagkatapos po, bago magtapos ng grade 6 ang ating mga mag-aaral, kung magkakaroon sila ng pagkakataon po na makakuha po ng exam at scholarship program sa Philippine Science High School, yan po ay napakagaan dahil meron diban po sa scholarship, meron pa silang budget po sa pang-araw-araw na baon, sa pamasahe, meron din po sila sa mga sa dormitory general, at may allowance pa sila from 500 to 4,000 per students, depende po sa kakayahang pinansyal ng pamilya. Malaking bagay po yun. At kaugnay nito, within the susunod nating mga pagkasayang papawid, muli po natin ibabalik si Philippine Science High School National Director Ronalie Ipac Ortesa para po sa mga update tungkol dito. At malaking bagay po ito. Dahil kung babayaran ng dormitory nila sa Philippine Science High School General, 60 pesos a month.
1: Ganun nga. Okay lang. Try nga natin, ma'am, na ilapit nyo yung microphone nyo. Yung ano?
2: Opo. Yeah. About this time, General, kumusta po? Okay na po ba?
1: Lakas na, ma'am. Okay. Ganda niya.
2: Opo. Opo. At minsan, nalilibang tayo dahil ang dami ko nang hinahawakan. At anyway, meron tayong good news dito, General. Ang Department of Agriculture po ay may atas na mandatory registration ng mga farm storage facility sa buong bansa bago matapos ang taon. Iniulat ito ngayong September 30. Layunin ng registration na magkaroon ang pamahalaan ng mas malinaw na talaan ng mga pasilidad na ginagamit sa pag-imbak ng agricultural products. Mahalaga ito sa monitoring ng food supply chain, lalo na sa mga produktong kailangang maayos ang storage upang maiwasan ang pagkasira at post-harvest losses. Inaasahang makakatulong din ang mas kumpletong database sa pagpaplano ng mga programa para sa agriculture at food security. Sa kabilang dako po, naghahanda ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga hakbang kabilang ang posibleng cloud seeding habang lumalakas ang epekto ng El Nino. Nakatuon ang paghahanda sa mga posibleng epekto ng mas tuyong kondisyon at kakulangan ng ulan sa agricultural areas. Bukod sa cloud seeding, pinag-aaralan din ang iba pang intervention upang maprotektahan ang water supply at agricultural production. Patuloy namang minomonitor ng mga ahensya ang weather forecast upang maiangkop ang mga hakbang na aktual na kondisyon ng panahon. Samantala po, muling susuriin ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang El Nino Action Plan bilang paghahanda sa inaasahang mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Batay sa weather outlook, inaasahang maaring magkaroon ng mas kaunting tropical cyclones at mas tuyong kondisyon sa susunod na 6 na buwan. Kabilang sa tinitingnang epekto ang water supply, agriculture, health at iba pang essential services. Layunin ng review na matiyak na updated ang mga contingency plan at mas mabilis ang magiging response kung lalala ang epekto ng El Nino. Inilunsad po ng mobility operator ng Green GSM ang all-electric taxi service nito sa Northern Mindanao. Bahagi ito ng pagpapalawak ng kampanya sa Philippine Mobility Market. Gumagamit ang serbisyo ng mga electric vehicle sa halip na conventional gasoline o diesel-powered taxis. Kasama sa layunin ng electricity mobility, ang pagbabawas sa paggamit ng fossil fuels at pagpapalawak ng mas environment-friendly na transport options. Patuloy na lumalaki ang interest sa electric vehicle sa bansa habang naghahanap ang transport sector ng mga alternatibong teknolohiya. Ito po muna aking maiuulat para bigyang daan ang ating mga kasamahan pa. Balik po tayo kay General Sabunyo. Ito po si Dr. Divine Reyes.
1: Yes, so yung problema po natin sa tag-init na yan, yung Super El Nino ay dapat pagandaan natin yan. Ano? Kasi grabe ang mga nakikita nating senaryo dyan. At ito ay dapat na i-communicate ng nasa pamahalaan para ang ating mga kabayan po ay makapaghanda sa mga dulot nitong El Nino na ito. So ngayon ho ay ating alamin po ang mga dagdag na balita galing po kay Florence Almasan. Go!
3: Salamat, General. At ito po, yung tanong nyo kanina regarding sa sa budget ng edukasyon. Pinakamalaking bahagi ng panukalang 2027 National Expenditure Program, nakatutok pa rin sa edukasyon. Pinalayang 975.96 bilyong pisong budget ng DepEd inaprubahan ng House Committee on Appropriation kasabay ng kahilingan para sa dagdag na pondo. Formal lang inaprubahan ng House Committee on Appropriation ang pinanukalang 975.96 billion na budget ng Department of Education para sa fiscal year 2027. Sa ilalim ng panukalang 7.2 trillion National Expenditure Program ng Administrasyong Marcos, ang sektor ng edukasyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamataas na alokasyon mula sa kaban ng bayan. Pinasalamatan ni Education Secretary Angara ang Kamara sa patuloy na pagsuporta sa mga pangunahing reforma sa batayang edukasyon, kabilang ang 38.12 billion para sa government assistance at subsidies sa Senior High School Voucher Program, 31.74 billion para sa paglikha ng bagong posisyon para sa mga guro at personnel, at 30.55 billion para sa Basic Education Facilities Fund upang pondohan ang pagtatayo ng higit 6,500 na bagong paralan at pagkumpuni ng mga pasilidad. Sa kabila ng pag-aproba sa batayang budget, nagsumita rin ang DepEd ng tinatayang 145.19 billion na wish list o supplemental fund request sa Kongreso. Layon na nakaragdagang pondo na matugunan ang pinalawak ni school-based feeding program, promosyon ng mga guro sa ilalim ng expanded career progressions, at specialized learning program para sa special need education, mandrasa at indigenous people's education. Kasabay nito, nakatutok din ang Kamara at Senado sa pagsubaybay sa alokasyon ng TED at TESDA upang matiyak na ang pondo para sa provision ng scholarships at techvoc training sa buong bansa ay magiging ganap at mabilis ang pagpapatupad. Yan po, General, ang mga karagdagang balita sa sektor ng edukasyon.
1: Yun, oo. Ano ang napulot mo doon sa balita na yun, Florence?
3: Yun, General, at nagpapasalamat tayo dahil nakafocus na tayo ngayon sa sektor ng edukasyon na kung saan ang proposed na budget ay 975.96 billion piso ang budget ng DepEd, na kung saan malaking tulong ito dahil kahit papaano po kailangan ng mga empleyado o karagdagang empleyado at mga guro sa basic education position, kasi yung 31.74 billion na budget para sa bagong posisyon para sa mga guro at personnel, at yung mga para sa facilities na 30.55 billion, at yung isa dito, General, yung mga assistance na pino-provide at subsidies, senior high school voucher program na 38.12 billion, kasi nga, Jen, hindi kaya ng ating mga public school ngayon yung mag-accommodate ng senior high school. Kaya ang ginagawa, binibigyan sila ng voucher at dinadala sila, pinapa-enroll sila sa mga malalapit na private school sa kanilang mga lugar, at nagbibigay ng subsidy ang DepEd, ang government, Jen.
1: Buti naman, ano, pumapasok na sa radar ng DepEd yung support ng mga existing na mga schools na, no, yung mga private school. Tama ba yun?
3: Yes, Jen. Dati kasi, Jen, parang ilan lang o limited lang yung mga nakalokit na budget, pero ngayon dinagdagan nila. So mas maraming mga estudyante na hindi ma-accommodate ng public school na pwedeng pumunta sa mga private school sa kanilang lugar, at mabibigyan sila ng subsidies.
1: Yun. Tama yan. Kasi yung mga private schools, ho, mga kaibigan, ay meron ng competency ho yan dating sa pagtuturo ho sa education. Ano ho? Meron ng facilities sila. Facilities, meron na silang mga tao, mayroong sapat na training na yan, may mga equipment na yan, at saka may doktrina na rin yan.
3: Yes,
1: na yung doktrina na nabuo nila ay nagko-complement doon sa requirement ng Department of Education.
3: Yes,
1: so, kung meron na tayong ganyan, gamitin na lang talaga natin, di ba? Suportahan na lang natin. Kaya lang, dapat ma-meet din nila yung requirement ng DepEd, di ba? Kasi mayroong certain requirement ang Department of Education, so dapat yung mga pribado mga eskwelahan na gusto magkaroon ng subsidy, tulong, ano, galing sa gobyerno, ay dapat sila ay magsumikap din na ma-meet nila yung requirement ng Department of Education. Kung anong standard na yon, yun dapat ang iset naman, i-formulate, o yeah, iset ng Department of Education.
3: Yes, Jed.
1: At saka ng CHED din.
3: Yes, hindi po. Sa CHED naman, Jed, no? Upon checking, ang kanilang proposed budget for next year is 70.28 billion. Nasa 35.45 billion lamang ang inirekomenda ng DBM sa ilalim ng National Expenditure Program, na kung saan ay mas mababa kumpara sa 48 bilyong budget ng CHED sa ilalim ng kasalukuyang 2026 General Appropriations Act. At humarap nga sa budget hearing si Chairperson Agrupis upang ipaliwanag na ang naganap na pagbawas ay mag-iwan ng malaking pondo sa kailangan para sa provision ng Universal Access to Quality Tertiary Education at Tertiary Education Subsidy at iba pang student scholarship initiatives. Kaya dahil rito, nag-umapela po ang CHED sa Senado para sa 27.46 bilyong budget augmentation, kung saan pinaliwanag ng ahensya na hindi bababa sa 17.05 billion ang urgent at critical na kinakailangan upang matugunan ang suporta sa humigit kumulang 940,000 kasalukuyan at bagong estudyante sa kolehiyo. Ngunit tiniyak naman po ni Senate Committee on Finance, DVA Hersito, at iba pang mambabatas na hahanapan ng paraan para madagdagan ang budget ng CHED upang hindi maantala ang libreng kolehiyo at tulong pinansyal sa mga mag-aaral.
1: Oo. Alam mo ang tulong niyan sa ating mga kabayan, mga kabataan, marami hong mga kabayan tayo maiahon sa kahirapan. Di ba, no?
3: Yes, Chet.
1: Ako ay witness ako dyan, ano? Florence, alam ko kung gaano kakahirap yung buhay namin noong panahon na hindi pa kami nagtapos. So ngayon na nagtapos ho kami ay nabago yung buhay namin. At hindi lang, napakaraming mga pamilya ho na ganyan ang kwento nila na nagsimikap mag-aral, pagkatapos mag-aral, nabago yung kanilang buhay.
2: Totoo yan.
1: No? Oh, so,
2: naranasan ko din yan, General. Ako din po, eh, yan ang aking karanasan. Kung saan po lahat ng pag-aaral ko, eh, all through mula nung ako'y grade 1, naranasan ko po

0: mababatas natin na talagang sumusuporta po sa free na education sa tertiary level.
1: Yes, Jen.
0: Kasi dati, yung primary yung elementary tsaka
2: elementary.
1: Primary, basic education. Ang basic education natin, Jen, meron tayong primary, yung sa grade 1 to 6, and then secondary. Meron tayong
2: high school.
1: Grade 6 to 10, and then senior high school, meron tayong 11 and 12. So lahat po yun, Jen, ginagawa ng gobyerno na libre para sa ating mga estudyanteng Pilipino. Kaya dapat, kung libre yon, dapat isipin rin natin yung mga scholars natin, yung mga estudyante na mag-aral po ng mabuti. Kasi opportunity po yon. Nag-i-invest po sa atin ang government natin.
0: Pero ang dapat gawin din ng gobyerno, especially ho sa mga schools, yung primary, secondary, and tertiary, dapat may program tayo na pag hindi ka naman talaga fit, hindi ka qualified na kumuha ng tertiary, baka pwede nang i-reject na natin. Mayroon pa naman tayong technical. Diba,
1: yes,
0: no?
1: Jen.
0: Kasi sasayangin natin na ang pera ng gobyerno Flores, di ba? Tayo pinaghihirapan natin yan. Tapos wala naman pala sa puso niya na mag-aaral. Pinipilit natin kasi gusto lang natin makapagtapos ng college. Di ba? Pero pagtapos ng college, kulang yung kanyang kaalaman kasi na, wala naman talaga sa puso niya yung pag-aaral at hindi ang hilig niya. Ang hilig niya ay yung mga vocational na mga kurso. Di ba?
2: Mas madaling pagkakitaan yun.
0: Automotive, electrician, magkarpentero. Kung yan ang hilig niya, pabayaan natin kasi kinakailangan natin yan sa ating ekonomiya, ma'am.
2: Tama correct po. Yes. Lalo na po ngayon, general, sa TESDA, yung ganyang mga kurso, ay mga libre din po naman. Kaya walang dahilan para hindi sila makatapos ng vocational courses.
1: Oh. Yes, Jen. At saka ang maganda dyan, no, ang purpose kasi talaga ng senior high school is i-ready yung mga estudyante kung gusto nilang magtrabaho pagka-graduate ng senior high school or mag-tech voc work, pwede silang pumunta sa higher education ipagpatuloy yung kanilang study. So yun yung, kumbaga dyan, sa senior high school kasi, since nagturo ako ng ilang taon doon, doon ko nakita na meron silang subject na work immersion. Ito yung mag-guide sa kanila na kung saan ang gusto ba ng estudyante is mag-business, mag-tech voc, o mag-higher education na preparation.
0: Tama yan, no? So pag ganyan ang hilig ng bata, pagbigyan na natin yan, ma'am. Kasi ibig sabihin, dyan mo siya mapapakinabangan. Dyan yung kanyang talent niya at yun ang strength niya.
1: Yes,
0: kung yun yung kanyang lakas, pabayaan natin. Kasi doon siya magko-contribute ng maayos sa gobyerno natin. Pero hindi naman yung hilig niya. Pinipilit ng magulang, di ba, no? Siyempre, pag gusto ng magulang, pagtapos mga anak nila. Pero ngayon, yung papel na yun ay dapat gampanan ng mga nasa school. Pag hindi talaga kaya, ibagsak mo yan para sila mapilitan ngayon na pumunta doon sa hilig nila at yung katawag ng mga vocational, na mga kurso, na ito ay ino-offer naman ng TESDA. Kaya pinupundo na malaki ang TESDA ngayon. Di ba, no? Oh, so,
2: dapat siguro po,
0: yung mga vocational na, yung mga technical na nagtatrabaho, yung mga electrician natin ay dapat malaki na ang sweldo nila para sila, mga kaibigan, ay, ang ating mga kabayan, ay mag-aspire din na pumasok sa mga technical na mga trabaho. Diba,
2: tama po yan, General. Saka po napapanahon din na paalalahan na natin yung mga magulang. Huwag na nilang pinapakialaman yung kurso kung gustong kuhanin ng mga bata. Kasi po, dami ko nakita, graduate ng education, di naman nagtuturo. Ba't ka kumuha ka ng education? Yung kasi gusto ng nanay ko, kasi amin sa probinsya, pag-graduate ka ng education, iba ang tingin sa'yo. Manta kung pinag-aralan niya, hindi niya naman gusto, hindi naman niya na napapakinabangan. Di po ba? Kung ano talagang hilig, pahayaan mo siya doon mag-enroll at yun ang tapusin niya, di po ba?
0: At saka isa pang panukala ko dito, Florence at saka ma'am, dapat siguro magkaroon ng batas na lahat ng mga colleges and universities magkaroon sila ng capability na mag-conduct ng survey para alam na kung yung mga product nila ay nagkakaroon ba talaga ng trabaho.
1: Yes, Jen. Kadalasan sa ibang higher

0: nagkaroon ng kakayahan na i-monitor kung nasaan itong mga graduates sa school nila. Yan ba is
1: employed?
0: Underemployed or employed sila? Pag sinabing underemployed is employed ka pero hindi doon sa
1: tinapos
0: mo.
2: Hindi doon sa tinapos na kurso.
0: Ikaw ay engineer tapos nagigang nanodong ka sa restaurant, di underemployed ka. Bababa, no?
2: Opo.
0: Underemployed
2: ka. Yun.
0: So, ibig ko sabihin, pagtunan ng pansin yan, kasi doon natin may iwasan yung pagsayang ng pundo natin.
1: Yes, okay.
0: Nag-create tayo ng maraming mga graduates, di ba? Nagpupulos tayo ng maraming mga graduates. Mm-hmm. Pero hindi naman pala yun ang kinakailangan ng ekonomiya natin.
2: Tama po yun.
0: So, para pinag-aaralan yung mga kurso na dapat ino-offer natin. Hindi yung oversupply tayo ng isang particular na technical na requirement sa ating ekonomiya.
2: Opo.
0: Yan, nakikita ko lang dyan eh.
1: Yan, kagaya nga nung sabi nila, no, yung education sa Finland, hindi sila basta-basta, oh, kung anong gusto mong kurso, i-enroll mo. Kumbaga sa Finland dyan, halimbawa kami, oh, ito lang yung kailangan naming teachers. Ito lang yung dapat mag-enroll at ito lang yung makakamit ng skills, sila yung magiging teachers na ipoproduce. Kailangan namin ng accountant, kailangan namin ng ganito. Kumbaga dyan, ina-allocate na nila para hindi mag-oversupply yung mga sa industry na yon.
0: Alam mo, ang kinakailangan dito is imbitahan natin yung, siguro sa National Security Forum natin, yung House Committee on Education. Diba?
1: Yes po.
0: Pag-usapan yung ano bang mga legislative program na mayroon tayo na iaangat natin yung, kasi nandiyan yan na, yung support ng gobyerno. Hindi na tayo nagkukulang ngayon eh. Ang gobyerno ay napaka-supportive sa kinakailangan na fund. So pero baka may mga batas na kinakailangan para ma-trim down natin yung mga graduate natin sa isang particular na kurso na just enough para supplyan yung requirement ng ekonomiya natin.
1: Yes, Jen. Ganun sana.
0: Alam ko na. Ipapadala kita, Florence, sa Finland. Ano? Magsama kayo ni Dr. Divine, pag-aralan ko doon yung programa nila para ma-adapt natin dito sa Pilipinas. Yan ang i-recommend natin doon sa House Committee on Education. Diba, no?
1: Yes, Jen. Yun yung mas magandang gawin na kung saan i-benchmark. Kaya nga nakikita nila, ba't ganun yung education nila doon sa other countries.
0: Tama yun, mga kaibigan. Yun ang dapat gawin natin.
2: Saka isa pang kamalian, General, mantaki mo graduate ng nursing engineering education eh. Nasa mga call center dahil mas malaki yung offer na sweldo. Mapupunta na sa call center yung ating mga capable na mga professional po.
0: Oh, di ang i-offer na lang natin ay call center port na lang, di ba, no?
2: Oh.
0: Ganun lang siguro ang gawin natin. Kasi yung palang kinakailangan eh. So, ibig sabihin, baka talagang tingnan kung anong requirement ng ekonomiya natin, di ba? Kasi sayang. Nagsasayang tayo ng pera, Florence.
1: Yes, ano? Jen.
0: Uy, ano nangyari dito? Sandali ha.
2: Ba't na pumapasok pong ano?
0: Ito na, inano ko na, off na. So, ganun ang dapat gawin po ng gobyerno. Dapat pala, imbita natin yung Department of ang CHED. Di ba, no?
1: Yes po.
0: Oh, si Ma'am Agrupis.
2: Opo, Ma'am Shirley Agrupis.
0: Forum natin. Yun ang mga itanong natin sa kanya. Ma'am, ano ang ginagawa ng CHED para yung education natin, di ba, no? Yung product natin ay mag-fit doon sa requirement ng market, di ba, no?
1: Yes po.
0: So, mayroon ba? So, baka mayroon naman program, baka hindi lang natin alam. Baka hindi mo lang alam, Flores. Baka may programa ay hindi mo lang alam. Di ba, no?
2: Opo.
0: So,
2: alamin po natin.
0: Itatanong ko, ngayon malakas na tayo kasi kasama natin sa programa natin si Undersecretary Ramon Ilagan. So, pag meron tayong gustong imbitahan, isusulat lang natin sa kanya yung opisina ng PCO ngayon, i-direct yung ahinsan ng gobyerno para mag-provide sila ng speaker doon sa topic natin. Kaya ang ganda natin. Kaya nakakatuwa na. Kaya galing kami kay Yusek Ilagan. Yung pinag-usapan.

0: Paano? Merong kang obligasyon na mag-report sa mamayang Pilipino. Diba, no? Ano pa ang duties and responsibilities ng spokesperson?
1: Ikaw yung parang PR dyan eh. Ikaw yung in charge sa agency. Ikaw yung sasagot sa mga constraint ng mga media, ng mga public, ng tao.
0: Tagapagsalita ka ng mga programa ng
1: gobyerno.
0: Ng departamento. Yung
2: nakatawan.
0: Eh, ayaw magsalita eh. Paano ka naging spokesperson? Diba, no? Eh, baka pwedeng umalis ka na lang dyan kung hindi ka magsasalita. Kasi baka si Florence mas effective. Ito mo si Florence. Hindi naman ito spokesperson ng TESDA, ng DepEd, ng CHED. Pero tangin mo kung ano mga programa ng CHED at saka TESDA and DepEd. Alam na alam niya. Oo.
2: Dapat ganyan
0: mga kasama natin sa gobyerno. Diba, Florence?
1: Yes, CHED.
2: Correct.
0: Bayan mo, i-recommend kita na maging spokesperson ng CHED, DepEd, at saka TESDA. Okay ba yun? Palakpakan natin yan. Palakpakan natin yan kasi magiging spokesman na yan si... ako nakita ko si Florence, gawin to yung spokesperson ng isang ahensya ng gobyerno, napaka-effective nito. Di ba, no? Ikaw, ma'am, maraming pwede maging spokesperson. Pero bakit hindi itong ginagawa natin at pinagpipilit natin yung isang tao na ayaw naman niyang gawin. Ang gusto niya lang yung item. Ang gusto niya lang ay item.
2: Malaking sweldo.
0: Sweldo.
2: At saka security of tenure.
0: May title ka, di ba? Spokesman ng Department of Education. Di, magandang pangalan mo. Diba? Spokesman ng DNR. Diba? No? Malang ganda yung pangalan mo. Pero, yung title na yun na Flores, dapat niya pinaninindigan yan?
1: Yes, po.
2: Pinangatawanan.
1: Pinapangatawanan.
0: Yeah, pinapangatawan. Pangatawan niya yung ano nyo, mga posisyon ninyo. Binibigay sa inyo. Yung, ito nyo lang, title lang. Meron ng ganyan. Sa military, ganun eh. Pag ikaw ay colonel, panindigan mong colonel ka. Pag ikaw ay official, second lieutenant, panindigan mong second lieutenant ka. Dapat iba ka doon sa mga enlisted personnel. Kung ikaw ay kapitan, iba ka dapat doon sa first lieutenant, second lieutenant. May ganyan level yan.
2: Opo.
0: Diba, ano? Dapat ganun, ma'am. So, ewan ko, paano gagawin natin dito? So, isa kasi yung posisyon ay niregalo eh.
1: Yes,
0: ito si Flores. Tumulong to sa akin ng kampanya. Kahit hindi man qualified,
1: ibibigay.
0: Ilalagay. Dapat hindi ganun.
1: Is dapat dyan sa merit dyan eh. Tsaka kadalasan, ang nilalagay nila dyan, dapat sabihin, ito, qualified to. Kahit hindi ko siya, hindi niya ako sinuportahan noong nakarang election, qualified tong taong to. May mga ganun. Yun yung magandang halimbawa po ng mga leaders natin sa national government na kahit hindi ako binoto, pero nakita kong magaling siya, alam niya at ginagawa yung trabaho niya.
0: Oh, yeah. Okay.
1: Siya ilalagay natin.
2: Opo.
0: Sino kayang presidente ang mayroong ganyang klaseng, hindi naman kasi trabaho ng presidente yan eh. Di ba, no?
1: Hindi, Jen.
0: President, ang may responsibilidad niyan ay...
1: yung commission on appointments na
2: commission nasa... appointment.
1: Na nasa Senate, tsaka yung committee ng Senate, tsaka House, merong i-endorse si President, pero nasa kanila, kung i-approve nila, kung confirm nila yung kanyang appointment
2: correct.
1: Bilang secretary ng agency.
2: Uh-huh.
0: Okay, ma'am. Meron ka ba natitirang balita pa dyan, ma'am? Wala na?
2: Meron pa po, General, at ito eh, pwede ko lang ibigay. Ano po, pinalalawak ng Social Security System ang access sa Social Security Services para sa mga Pilipinong nasa Hong Kong. Layunin itong gawing mas accessible ang mga serbisyo ng SSS para sa overseas Filipino members na maaring mahirapang pumunta o makipagtransaksyon sa mga regular na tanggapan. Mahalaga ang ganitong serbisyo para sa mga OFW na patuloy na naghuhulog ng contributions habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy ding pinalalawak ng mga government agencies ang paggamit ng digital at overseas service channels para mapadali ang transactions ng mga Pilipino sa lahat ng bansa. Sa kabilang dako po ay sinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang online monitoring.

0: ng government expenditures. Layunin ng online portal na gawing mas accessible sa publiko ang impormasyon tungkol sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Maari ring makatulong ang digital technology sa mas mabilis na pag-monitor at pag-track ng government spending data. Bahagi ito ng mga hakbang para mapahusay ang transparency at public access sa impormasyon tungkol sa national budget. Panghuli ko pong balita, target ng national government na makalikom ng humigit-kumulang 872 bilyon mula sa local investors bilang bahagi ng financing program nito. Kabilang dito ang pagbebenta ng government securities sa domestic market. Mahalaga ang local borrowing dahil nagbibigay ito ng karagdagang pondo para sa mga gastusin at programa ng pamahalaan. Patuloy na sinusubaybayan ng investors ang interest rates at kondisyon ng financial market habang sinasagawa ang borrowing program. Aktual na halaga at terms ng bawat issuance ay nakadepende sa auction at market conditions. Ito po muna, General. Back to you po.
1: Thank you very much. At bago tayo tuloy ang magwakas sa ating palatuntunan, mayroon pang natitirang isang balita ho si Florence Almasan. Go!
2: At sa balita naman po sa National Aviation Academy of the Philippines, okay, merong ilang araw na lamang po ang natitira para i-submit yung mga application for NAAP admission test for the academic year 27-2028. Sa mga interesado pa po at gustong mag-submit ng application para sa admission test, ang deadline po is sa October 31. So, submit your application today. Meron po tayong mga links na pwede ninyong para sa NAAP admission test application. Ano yung mga application requirement, yung application process, paano mag-unlock ng account, at ano yung mga frequently asked questions. So, maaari nyo pong i-visit ang National Aviation Academy of the Philippines Admission Office Facebook page para sa karagdagang detalye. At sa mga interesado, ang mga ino-offer po namin dito, mga program ay Bachelor of Science in Air Transportation. And then meron tayong Bachelor of Science in Aeronautical Engineering, Associate in Aircraft Maintenance Technology, Associate in Aviation Electronics Technology, Bachelor of Science in Aviation Electronics Technology, and Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology. And then meron tayong Bachelor of Science in Information Technology, specializing Aviation Information Technology, Bachelor of Science in Information System, specializing Aviation Information System, at meron tayong sa Liberal Arts and Sciences naman po, Bachelor of Science in Aviation Security and Safety Management, Aviation Communication, specializing Flight Operations, and meron tayong Bachelor of Science in Supply Chain Management, and meron din po tayong Bachelor of Science in Aviation, Tourism, and Travel Management. Ito po yung mga kurso na maaari ninyong pagpipilian, at kapag nakikita po ninyo sa Facebook page or sa application na BAT or BAT, AMT, BAE, AET, wala po na tayong programa na yon, ang piliin nyo po is AAMT or AET kasi kailangan nyo munang matapos ng 2 years bago kayo makakuha ng BS degree. Yun lamang po.
1: Yun, pwede nga, no? Alam mo, mag-invite tayo ng mga kasama natin, ipaliwanag yung iba't ibang mga
2: programa, Jay.
1: Programa na to, no? At saka si Director Antonio.
2: Yes po.
1: Isama mo dito si Eric. Ikaw mag-interview.
0: Si Erickson.
2: Sige po.
1: Diba, no? So, introduce ko lang kayong dalawa, tapos ibigay ko yung mga 30 minutes sa inyong dalawa pag-usapan yung tungkol sa ating admission program at iba pang mga detalye para maintindihan po ng ating mga kabayan yung tungkol po dito sa pagpasok po sa National Aviation Academy of the Philippines. Paalam na tayo, ma'am!
0: Yes, General. Mula po dito sa aking kinaroroonan sa bayan ng Maribeles, Dalawigan ng Bataan. Ito po si Dr. Divine Reyes, pansamantala pong namamaalam para po sa programang Up Pilipinas. Balik po kayo kay Ma'am Florence at kay General Samudio.
1: Florence!
2: Salamat sa pagsama sa amin sa impapawid ng impormasyon. Ako ang inyong bosses sa Aviation at Education, Florence Almasan, kasama si General Samudio, Ma'am Divine Reyes, Captain Jarvis Ong, at ang aming mga kasamahan, National Aviation Academy of the Philippines. Mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
1: Okay. With that, mga kaibigan, tuloy na po nating isinisira ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan po dyan sa 99.9 GB FM, 792 kHz, DWGV AM Pampanga, at ang DWWR Forces Radio, Metro Manila, at ang Philippine Media Network Service Cooperative na tayo po ay broadcasting live from ACDI Multipurpose Cooperative. Yung bulwagan po natin dyan, nandiyan yung ating technical, si Inyo, at dito po sa NAAP ang ating studio naman. Ito po si Retired Brigadier General Janet Zamudio. Bukas ulit sa ating programa, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaulatanan.
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mocha Vibes, welcome sa ating programa for tonight. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin ngayon, it's 6:10 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po to all of our listeners. Magandang, magandang, magandang, magandang gabi po sa ating lahat. At ngayong araw nga po, Wednesday evening, September 30, 2026, huling araw po ng Setyembre, mga ka-vibes. Ay, dahil nga po September 30, 2026, ibig sabihin payday Wednesday natin ngayon, mga ka-vibes. Grabe, paldong-paldo ha. Anyways, mga ka-vibes, usapang pera tayo dahil nga ikaw ay kakasahod mo lamang. Gusto ka lamang ni DJ Robbie na gawing topic dito sa aking programa. Anyways, mga ka-vibes, usong-uso na nga po ngayon sa social media and in younger generations like millennials and Gen Z, itong tinatawag nating dinks. What is dinks? Ang dink po kasi, ang ibig sabihin niya ay dual income, no kids. Ibig sabihin, dalawa kayo nagtatrabaho, dalawa kayo may pinagkakakitaan, pero wala kayong anak. Despite of being married, despite of being in a relationship for quite some time na, like 5 years, 10 years, diba? Wala pa rin kayong anak. At yan nga po ang uso sa ating mga Gen Zs at mga millennials. Pero alam niya mga ka-vibes, kung si DJ Robbie din naman talaga sa ekonomiya natin ngayon mga ka-vibes, in this economy, ang hirap po talaga. Kung kayo ay may stable na trabaho, diba? Paano naman ang inyong mga kaligayahan sa buhay? Pero kung malaki na naman po ang sahod nyo, sino ba si DJ Robbie para kayo i-judge? Bigyan nyo na lang po ako ng sahod nyo. Diba? Pero usong-usong nga itong dual income, no kids, mga ka-vibes. Kasi most of the time, yung income nila napupunta sa kanilang mga sarili, sa pag-travel nila, diba? Though, naiisip din naman nila yung kanilang future, naiisip din nila magkaroon ng pamilya. Pero para sa mga younger generations, hindi po talaga nagiging option sa kanila ang pagkakaroon ng anak. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. So why not seize every moment? Kung meron ka namang significant other, meron kang partner, okay. Diba? May kasama ka na para i-enjoy ang buhay. At ibig sabihin nga nito, mga ka-vibes, since dalawa kayong nagtatrabaho, dalawa kayong may pera, mas marami kayong budget para i-enjoy ang buhay. Sana all sa inyo, no?
2: Uy,
1: kasi bago muna mag-ding si DJ Robbie, parang kailangan ko muna ng jowa. Parang wala naman akong kadings kung wala naman akong jowa. Anyways, ladies and gentlemen, for the next couple of songs, we'll be playing some of your favorite top hits or ang ating mga top bops of today's generations. Kaya naman stay tuned dahil makakasama niyo po ako up until 9 o'clock in the evening. Pero bago yun mga ka-vibes, gusto ko lamang kayong palalaanan ng amin pong hotline number 0926-079-8708. O kaya naman po, ang amin pong official Facebook page ay GV99.9 FM. Diyan po kayo magpadala ng inyong mga messages, ang inyong mga song requests at ang inyong pong mga pabate. At atin po yung babatiin. Anyways, mga ka-vibes, kung wala naman po kayo na mga yan, well, kung meron naman kayong internet connection, ay maaari naman kayong pumunta sa ating official. Saan nga yun? Saan? Hindi alam. Saan pong official online streaming, which is gv99.live. Maaari nyo po yung puntahan at makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Yes, you heard it right mga ka-vibes. 24/7 nyo po makakasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs sa kulitan at kwentuhan. Kaya naman, bisitahin nyo po yan sa gv99.live o kaya naman sa ating official Facebook page na gv99.9 FM. Nakalagay doon ang link patungo sa aming online live streaming. Anyways, mga ka-vibes, mabalik tutugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is from an artist that is actually 20 years old right now. Grabe, no, mga ka-vibes. 20 years old yung artist na to, pero makapagbagdamdamin at talaga namang tagos sa ating puso. Ikaw ba nung 20 years old, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Wala, palamunin lang. Same. Ito po, ang awiting Die on This Hill by Sina Spiro or Sina Spiro. Once again, my name is DJ Robbie. Only here at GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Eighty-six days before Christmas. Goodbye, September. Hello, Christmas countdown. Only here on GV99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
8: Ay, pisan-pisan.
9: Ah, pisan, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung kasi.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun.
11: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
12: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
13: mula sa mainit na pagdaan.
14: Kayo ay nakatutok sa GV
15: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
14: Panukalang pagpapatigil
15: Pilipinas
14: sa bullying-bullying
15: patuloy ang para sa detalye ng
12: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
12: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
12: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
17: Hello, Philippines, and hello, world. Oy. Mga vibes, welcome back sa ano mong programa. This is Silver Kind of Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:36 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And especially to all of our ka-vibes na pauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. And magpahinga na tayo pag-uwi. Pagkatapos kumain, ay magpahinga na po tayo. Huwag lang tayong mag-rest in peace. Wag naman ha. Anyways mga ka-vibes, kung kayo ay wala pang pagkain, ay magluto na kayo ka-vibes. Diba? Deserve mo namang kumain after this long and tiring day. Napagalitan ka pa ata ng boss mo. Napakadaming trabaho. Diba? Meron ka pang quiz or exam. O, diba? Deserve mo ng reward para sa sarili mo. And yung reward system na yun mga ka-vibes, whether it is a big reward or small reward, kahit yung simpleng pagkain lamang po ng masarap. After work ay sobrang nakakapag rejuvenate. Nakaka-rejuvenate na rin ng soul natin mga ka-vibes. And, di ba, magkakaroon ka pa ng extra motivation and inspiration to do extra better next time. Dahil nga, na-reward mo yung sarili mo. Sa palagay mo, iisipin mo noon na if you did good, if you're doing good in life, ay deserve mo na mga ganitong klase ng bagay. Klase? Klase ng bagay. Anyways, ladies and gentlemen, ngayong araw nga po, September 30, 2026, ay ang huling araw po ng Setyembre. Diba? Ang bilis ang panahon. With just that, ay patapos na po ang taon na ito. Malapit na mag 2027. Pero bago yung mag-holiday season muna, mga ka-vibes. Kaya naman, advance Merry Christmas po to each and every one of us. We only have 86 days before ang Christmas, mga ka-vibes. Kaya meron pa kayong time para makapag-ipon-ipon ng pang-regalo nyo kay DJ Robbie. Kung gusto niyo na lamang, ma, kung gusto niyo na lamang mga ka-vibes, pero kung ayaw niyo naman, ay wag naman ganun. Bigyan naman ako ng regalo. Materialistic siya. Materialistic ba kayo mga ka-vibes? Ako, medyo. Obvious ba? Pero mga ka-vibes ha, ngayong araw din po, since patapos na po ang 2026, ay kung gusto mo mag-start ng something new sa buhay mo, you can actually do it right now. Kasi maraming tao ngayon ang medyo na sa startled, medyo nakakaroon ng fear na mag-start ng something new sa buhay nila. Pero alam niyo mga ka-vibes, hindi nyo na kailangang hintayin pa ang 2027. Though it is a wiser decision na hintayin mo muna ang 2027 dahil unang-una, may 13-month pay. So if you wanna do something, ano, mag-shift ka ng career, if you wanna do something new in your life, diba, pwede ka naman mag-start ngayon kung ito ay calculated risk. Kasi alam niyo mga kawais, meron akong kaibigan na tinatanong ako if it is wise daw na magkaroon na or lumipat na daw po ng career ngayong mag-o-October na. And naisip ko naman para sa kanya, oo, it is wiser nga naman na hintayin na at mag-suffer ng very, very light pa ang hintayin na ang kanilang 13-month pay bago lumipat ng trabaho. Pero, if it is a calculated risk, you know, the pros and cons, alam mo na yung consequences ng action mo, malaki ka na naman, di ba? You can actually do it na. Pero, if natatakot kayo mga ka-vibes na iwan yung something na kayo ay very comfortable na, nasa leeway nyo na, talaga namang inyong kahit nakapikit na kayo mga ka-vibes, ay magagawa nyo na yung mga trabaho nyo, ang inyong comfort zone. Ay mga ka-vibes, try to do it. Pero, naiintindihan ko yung fear, pero do it nang may takot kayo mga ka-vibes. Sometimes yung fear talaga is fear of the unknown lang. Hindi natin alam kung ano ba mangyayari sa future natin. We actually don't know yung mga bagay na ating kakaharapin in the future. Kaya tayo natatakot. Pero if it is a calculated risk mga ka-vibes, paano pa or kailan pa kayo aalis dyan sa inyong comfort zone? Try to explore the world mga ka-vibes. If you know na hindi na kayo na-value, if you think na kayo ay undervalued na, try to live that space and find a better opportunity for yourself. Laro. Anyways, ladies and gentlemen, toto po yan, hindi yung laro. For the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite OPM songs. Kaya naman, stay tuned. Pero kung gusto nyo po ng mag-song request kay DJ Robbie, ang adipong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And with that, for our next song, this is ang awitin po ng Bini na Salamin, Salamin. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga vibes, welcome back sa ating programa. This is still Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga vibes, good vibes evening po to all of our listeners that are listeners right now. Magandang gabi po sa ating lahat, mga vibes. I hope you're doing well, fine, and punong-puno ng good vibes ang inyong mga puso. And especially mga vibes, dahil mag-October na, sabay-sabay po nating i-manifest lahat ng good things and blessings sa ating mga sarili. Syempre, nandiyan ang mga new opportunities, 'di ba? Mas better na blessings, mas better na health, and syempre peace of mind. Alam niyo mga ka-vibes, si DJ Robbie, as we grow old, napapansin ko lang din ang mga kagustuhan natin, as we mature, ay nagbabago din. Alam niyo mga ka-vibes, before nung tayo ay mga bata pa, ang gusto lamang talaga natin ay tumanda. Ngayon matanda na tayo, gusto na natin ay bumata. Grabe! Wala talaga tayong sariling ano, wala talaga tayong maayos sa desisyon sa buhay. Talaga naman pabago-bago. Sabi ka nila, change is inevitable. Anyways, ladies and gentlemen, gusto ko lamang pong ma-share itong istoryang ito ng aking buhay. Oo naman. Dahil nga mga ka-vibes, meron akong friend na kung saan nakapag-open up sa akin dahil siya daw ay meron na daw siyang jowa. Napaka-life-changing. Pero itong kasing friend kong ito specifically ay matagal nang nag-aasam ng jowa, and I told her na wag mong asamin at wag mong hanapin ang iyong karelasyon, ang iyong Prince Charming, dahil kusayang darating. I know gas-gas na yung anong yon, yung mga salitang yon, mga ka-vibes. Pero I just wanted to reiterate sa inyo mga ka-vibes, sa totoo din naman kasi yon mga ka-vibes. If you're going to focus on yourself more, if hindi mo hahayaan na ang ibang tao magdikta kung ano man ang gagawin mo sa buhay mo, 'di ba? Meaning to say na if hindi mo kayang mag-date mag-isa, hindi mo kayang ilabas ang sarili mo mag-isa, hindi mo kayang kumain mag-isa at mag-cafe mag-isa, 'di ba? Hindi mo din kailangan ng iba. Hindi mo kailangan ng ibang tao na magdidikta na gawin yon para sa iyo mga ka-vibes. Diba? Pag mga date, usually ganun din ang ginagawa natin. So, I just wanted to say mga ka-vibes na it's okay lang din to set back in terms of progress sa life. I know na social media has a lot of influence sa atin. Madami tayong nakikita, yung mga kamag-anak natin, yung ating mga kaklase before, may mga asawa na, may mga anak na, may mga jowa na, ikaw, ano pa ang ginagawa mo sa buhay mo? Well, with that mga ka-vibes, try to look it in a sense na may kanya-kanya tayong faces ng buhay. And some other people, talaga namang fast-paced yung buhay nila, talaga namang binibigay na on the get-go. Pero ikaw kasi siguro, kaya hindi pa binibigay sa inyo yung mga bagay na gusto mong marating o yung mga bagay na gusto mong makuha para sa sarili mo is hindi ka pa ready. Try to be the better version of yourself. Kaya kapag dumating na yung iyong taong pinapangarap, yung opportunity na pinapangarap mo, ay ready ka na 100%. That's a piece of advice mga ka-vibes na maibibigay ko po sa taong kagaya lang din ng aking kaibigan na masyadong minamadali ang buhay-buhay. Anyways, ladies and gentlemen, para po sa inyong mga song requests, ang inyong mga pabate at ang inyong mga pa-shoutout, maaari po kayong mag-message sa ating hotline number, ito po ay 0926-079-8708. Or bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And meron kayong other option mga ka-vibes. Dahil right now, with the help of globalization and technology, ang GV99.9 po ay mapapakinggan nyo na through online. Yes, mga ka-vibes, meron na po kayong online live streaming ang GV99.9. Kaya naman kung gusto nyo po yung bisitahin ang amin pong website ay GV999.live, o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM at nakalagay doon ang link patungo sa ating online live streaming. Anyways, mga ka-vibes, for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite party songs dito po sa ating programa. Kaya naman, let's start the party dito sa awitin ni Pink na Get the Party Started. Once again, this is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your Get Fine.

0: Tommy, gisado, tostado at bihon. Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
3: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
2: Pero pamatay apoy mo, water gun!
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Hello, sa GB99 po ba ito?
7: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
5: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
1: You are listening to DJ Robbie.
9: And welcome back mga ka-vibes. Nakatutok pa rin kayo sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. 7 o'clock, it's 7:31 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. I hope you're doing well and fine right now. And if maulan po or maalinsangan ang panahon na nararamdaman nyo, depende yan kung saan kayo naroroon, ay sana tayo ay mag-iingat ha. Oo, napaka-uso po ngayon ng pagkakasakit. And mahal ang magkasakit mga ka-vibes. So save your money, save yourself. At maging precaution po natin ang ating mga balita tungkol sa lagay ng panahon. At kung gusto niyo pong maging GB informed, GB aware, and GB updated sa lagay ng padahon at sa lahat ng kaganapan na nangyayari sa buong Pilipinas at sa buong mundo, maaari niyo pong i-follow ang aming official Facebook page. It's GB99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, kanina nga po nasabi ko sa inyo na to take a break muna. Oo, try to set back sa ating mga buhay-buhay. At huwag tayong magmadali sa ating buhay. Bakit may lakad ka ba? Gusto mo na bang kunin ka ni Lord? Huwag naman. Kaya naman siguraduhin po natin na tayo ay i-enjoy natin na we have to seize every moment. And syempre mag-enjoy tayo sa buhay natin mga ka-vibes. Pero yung enjoyment po natin ha mga ka-vibes, yung happiness po natin, huwag po natin itong idigta sa ibang tao. What I mean by that, if we find this thing na ginagawa natin right now and we find solid happiness sa solitude natin mga ka-vibes, ay okay po yun mga ka-vibes. Huwag po tayong huwag natin hayaan na ikompara ng ibang tao yung kanilang kasiyahan na nararamdaman sa atin mga ka-vibes. Kung sa ibang tao masaya yung ganitong gawain, masaya sa kanila ang mag-travel, masaya sa kanila ang mag-gumala kung saan-saan, pero for you, hindi ka nasasiyahan sa ganon. You only find happiness doon sa iyong sariling space, di ba? Mas enjoy ka sa pagbabasa ng libro, tapos sobrang introvert kang tao, okay lamang po iyon mga ka-vibes. Your happiness, your own decision. Anyways, balik tayo dun sa aking kwento ng aking kaibigan na nagka-jowa na. Congratulations sa iyo ha. And sa lahat ng ating mga ka-vibes na mahal ni Lord, na may mga karelasyon at may partner na, congratulations po sa inyo. Siguraduhin nyo magtatagal yan. binanta. Binantaan yung relasyon ng iba. Pero gusto ko lamang din sabihin sa mga ka-vibes natin na single, na gusto na magka-jowa. Gusto ko lamang po sabihin na ibagay sa mukha. Oh, sa panuugali. Ibagay sa mukha. What I mean by that, mga ka-vibes, kung hindi naman kaaya-aya ang iyong itsura, tapos may attitude problem ka pa, tapos ang gusto mong jowa ay CEO ng isang kumpanya, tapos mapera, oh, na ipamamana sa'yo, huwag kang assuming. Hindi po pelikula ang buhay, hindi po yan telenovela. Oo, lang tayo sa realidad. At imagine ninyo, mga ka-vibes, kung ikaw ay hindi kaaya-aya ang itsura, kaya wala kang pinapatamahan na. Kung natatamaan ka, problema mo na yon. Pero, uy, ang sama talaga ng ugali ko, no? Pero joke lang yun. Pero in reality, mga ka-vibes, no? Kung hindi ka naman talaga gustuhin ng ibang tao, kung hindi ka naman talaga lapitin ng ibang tao, hindi ka ligawin, tapos masama pa yung ugali mo, saan ka nalang babawi? Diba? Doon ka na nga lang sa ugali, babawit, diba? Tapos, hindi ka pa doon talaga giving, hindi mo pa talaga makabawi ng ayos. So, kung naghaharap ka ng jowa right now, siguraduhin mo meron tayong self-reflection, ha? Tumingin tayo sa salamin. Kung ikaw nga ba ay kaaya-aya at gustuhin ng ibang tao, malalaman mo naman yan sa sarili mo. At kung hindi naman, siguraduhin po natin na bumawi na lang tayo sa ating itsura. Anyways, mga kabayas, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robby, ang inyong mga song requests, ang inyong mga pabate at mga pa-shoutout, ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And with that, mga kabayas, ang ating mga susunod na awitin ay some of your favorite telenovela classic hits. Kasi alam nyo, mga kabayas, iba talaga ang hatid sa atin na mga OPM ballads. Iba talaga yung tagus niyan sa ating mga puso. Kaya naman, with that, ang ating sunod na awitin, This Is Hanggang Ngayon by Kyla. Muli, this is DJ Robby, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Nako. Parang hindi na ba? Okay. Anyways, ladies and gentlemen, gusto ko lamang pong banggitin na sa nalalapit pong October 4, 2026 is the end of Asian Games. And right now po ang Philippine standing natin, ang medal tally po natin ay meron tayong 3 gold, 3 silver, and 12 bronze. In total of 18 medals, mga kabibs. And we are currently ranked 17 sa lahat po ng Asian countries na participating. And alam niyo mga kababs, it just made me a realization sa na most of this medal count ay hindi sa ating mga most beloved sports. Kagaya na lamang po ng basketball, volleyball, di ba? Pagdating sa ganitong klase ng mga sports ay hindi naman talaga nag-excel ang Philippines. Sad to say, but truth hurts. Kasi alam niyo mga kababs, we are tagged as a basketball and volleyball loving nation. Pero in reality naman talaga yung mga ganitong klase ng sports kagaya ni Carlos Yulo, like gymnastics, AJ Obiena, pole vaulting, and syempre nandiyan din si Alex Iyala na talaga namang kinoconquer na ang world sa larangan po ng tennis. So sa ganitong klase ng mga tao at mga individual na nagbibigay karangalan po sa ating bansa, would you say na tayo rin, tayo po ay isang basketball country / volleyball country? Kasi for me, mga vibes, parang na-overlook din natin itong ibang klaseng sports na ito. Diba? I know na accessible sa atin sa mga basketball court, ang mga recreation, yung mga basketball courts accessible sa atin, mga vibes. So tayo ay most of the time nagba-basketball, o kaya naman yung basketball ay minsan nalagyan ng net para maging volleyball court. Diba? So mas accessible naman talaga siya sa atin, mga kababs. Comparable dito sa mga tennis na kinakailangan talaga ng tennis court para makapaglaro. Diba? O kaya naman being resourceful tayo mga Pilipino, yung puno lagyan mo ng ring pang basketball na yan eh. Diba? Ginagawa na yung basketball court ng atin pong mga manlalaro. Pero sana mabigyan din natin ng pansin itong klase ng mga sports na ito na kung saan siguro mas mag-excel pa tayo as a country in terms of athletics, kagaya na lamang po ng gymnastics, di ba, ng pole vaulting, tennis, and ano ngayon kay Heidelin Diaz, heavy lifting, stuff like that. Pero alam niyo mga kavibes, so fun fact lamang po dito sa naganap na Asian Games sa Nagoya 2026, mga kavibes, mayroon po akong nabasa mula mismo sa sinabi ng mga players na hindi po pala sila well-funded. Opo mga ka-vibes, some other players po dito ay talaga naman naglalabas na ng kanilang pera para po makasama sa mga ensayo, panggastos po araw-araw kasi hindi po sila well-supported ng atin pong government. Pero imagine nyo mga ka-vibes, sobrang taas po ng tax na binabawas sa atin kahit itong simpleng mga atin pong mga atleta na binawandera naman ng watawat ng Pilipinas sa international stage ay hindi po nila nabibigyan ng suporta. Diba? Paano ba kaya tayo mga simpleng mamamayang Pilipino? Kaya naman, if hindi pa kayo galit sa gobyerno natin ngayon, bakit? Diba? Anyways, ladies and gentlemen, that's something na pwede mong, pwede kayong mag-isip-isip kung bakit nga, diba? Anyways, mga kabayas, magbalik tugtugan na po muna tayo ha. Pero bago yun, gusto ko lamang pong i-reiterate ang ating pong hotline number para sa inyong mga song request at mga pabate ay 0926-079-8708. Okay, naman mabisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And with that, mga kabayas, ang ating pong sunod na awitin, This Is Larger Than Life by Backstreet Boys. Muli, I'm DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes. GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga vibes, welcome back sa ating programa for tonight, and you're currently listening sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And mga vibes, dumating na tayo sa ating segment na Barkada Confession, na kung saan ibibigay po natin ang floor, ang spotlight sa ating mga vibes na nag-send ng kanilang mga mensahe at istorya ng buhay. Kaya naman, stay tuned mga vibes. Dahil bago yon, gusto ko lamang pong bigyang daan si 6776. Ang sabi niya dito sa kanyang mensahe ay ano daw yung title ng song na may lyrics na She wears high heels and I wear sneakers. Maraming salamat sa iyong message, 6776. Pero yung awitin na iyong tinutukoy ang one of my favorite Taylor Swift song na You Belong With Me. Diba, napakaganda ng awitin na yun mga ka-vibes. And nakakamiss nga din naman yung country na Taylor Swift na, kasi me personally mga ka-vibes, I prefer yung country na Taylor Swift kaysa yung mga pop Taylor Swift songs ngayon. Pero maganda rin naman yung kanta ni Taylor Swift ngayon. Hindi ako Swiftie, pero hindi rin ako Taylor Swift hater. Fan ako ng some of her songs, pero not all of them. Hindi ako avid fan. Pasensya na. Anyways mga ka-vibes, eto na nga po, bigyan na po natin ng daan ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Tony, at pinamagatan niya ang kanyang kwento na dahil hindi nawalan ng pag-asa.

Ako po si Tony. Gusto ko lang ipamahagi ang napakalaking biyaya sa aming pamilya. Sa loob ng 11 taon na paghihintay at pagdarasal, hindi kami nawala ng pag-asa ng aking misis. Mas naging matatag ang aming pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Ngayon, sa wakas, binayayaan na kami ng Panginoon ng isang malusog na sanggol. DJ Robby, pagkahawak ko lang sa kanya. Napawi na ang lahat ng taon ng paghihintay. Saludo ako sa sakripisyo at tiyaga ng aking misis. At lubos ang aking pasasalamat sa Diyos sa kanyang tamang panahon. Para sa may mga mag-asawang patuloy na naghihintay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil may nakalaang sagot sa bawat panalangin. Nagmamahal, Tony.

Paul Tony, isang mainit na pagbati sa inyong mag-asawa. Ang inyong 11 taong paghihintay ay patunay na walang imposible sa pananampalataya at tunay na pag-ibig. Narito lamang ang aking paalala para sa iyo. Ngayong ganap ka ng ama, alagaan mo ang iyong misis. Tulungan at suportahan mo siya. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay buhay sa iyong pangarap. Tony, i-enjoy nyo lang ang bawat sandali. Mabilis lumaki ang bata. Yakapin mo ang bawat puyat at pag-iyak. Mga sandali, itong hindi na natin mababawi. Ang inyong kwento ay magsisilbing liwanag at pag-asa sa marami pang naghihintay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong pamilya. DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Tony. Para sa inyong mga suggestion, opinion, at advices, ang amin pong hotline number is 0926-079-8708. At maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa pamagitan po ng aming official Facebook page. It's GV99.9 FM. At para kay Tony, at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, narito ang ating sunod na awitin. This is Tahanan.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Busy? Pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: Gigi Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
5: And welcome mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:40 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And this will be the last push sa anumang programa for tonight. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-vibes dahil bukas po muli ay makakasama niyo muli si DJ Robbie. Kaya naman magpalakpakan po tayo, everybody. Anyways, ladies and gentlemen. Ngayon nga pong payday Wednesday po ngayon mga ka-vibes. Ano nga po ba ang dapat natin gawin? Siyempre, being wise sa pag-spend ng ating pera. Dapat talaga mga ka-vibes, sinuuna po natin ang ating mga pangangailangan bago ang ating mga kagustuhan. Unahin muna ang mga bills, unahin muna ang mga dapat bayaran, maging ang atin po mga utang. Kung alam niyo mga ka-vibes, ang utang po ay financial responsibilities at hindi po yan tinatakbuhan. Kasi pag tinakbuhan mo ang utang mo, it's something about your personality. Kaya naman mga ka-vibes, no, just a reminder lamang, kahit hindi kayo singilin, pwede po kayo magbayad ng utang ha. Hindi lamang yung kapag sinisingil kayo, kayo pa ang galit, tapos hindi naman kayo magbabayad. Feeling entitled pa kayo. Pag kayo ay may utang, dapat ito ay binabayaran. Anyways, mga ka-vibes, dyan na po nagtatapos ang ating programa for tonight. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-vibes na sumabay-bay. Kanina pang alas 6 up until now, almost 9 o'clock in the evening. Kaya naman mga ka-vibes, bukas po muli, pinapalalahanan ko kayo na sumahan nyo si DJ Robbie sa pagtambay dito sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And with that, mga ka-vibes, ang aking pong bye-bye song, This Is The Day You Said Goodnight by Hale. Muli, I'm DJ Robbie. Only here at GV99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
4: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya din.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: la karapola sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
4: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Trentahin na!

0: Sito.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito! GV99.9.

0: pagkame.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.9.
2: Your

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko
3: Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letraman V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Chico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
3: GV 99.9. 30.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
6: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes lang.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Trentahe na kami!
1: GB99.9
0: Trentahe na tayo, mga kabay!
2: Trentahe na!
3: Trenta!
4: GB99.9
3: Trentahe na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is G.

0: 30! 30!
1: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9. Your

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: 85 days before Christmas, October na! Mas ramdam na ang Christmas vibes dito sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Corazon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Bossing, bossing! Paeg ka, uulan ng bigas.
1: Abay oo, para din ako bibili.
0: Pero, nakasako.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
5: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
6: mula sa mainit na palitaan.
7: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
8: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
7: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
8: patuloy ang para sa detalye ng
5: hanggang sa umagandang kwentuhan.
9: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
5: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
10: DJ Frankie
5: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes
11: GV 99.9
12: Your Good Vibes
13: GV Balita Express GV Balita Express
14: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
13: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang
13: GV Balita Express.
7: Oras natin ngayon, 7:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Travelworthy PH. At dako naman tayo sa ating headlines, balita. Sa lagay ng panahon, thunderstorm advisory ipinalabas sa ilang lugar sa Laguna at Quezon. Supreme Court ibinasura ang tatlong petisyong laban sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. At 11 na pasahero ng jeep, sugatan matapos tumaob sa Santa Maria, Romblon. At Taal Volcano Protected Landscape, sinusulong na maitalaga bilang UNESCO World Heritage Site. At San Pascual, Batangas, nakatanggap ng bagong fire truck para mas matatag na emergency response. At umpisahan natin ang detalye ng balita sa lagay ng panahon. Thunderstorm advisory ipinalabas sa ilang lugar. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
13: GV Balita Express.
15: Nagbabala nga po ang pag-asa sa inaasahang katamtaman hanggang sa malalakas na hangin sa ilang bahagi po yan ng lalawigan ng Laguna at Quezon ngayong umaga. Ayon sa Thunderstorm Advisory No. 10 na inilabas kaninang pasado alas 6 ng umaga, apektado ang ilang bayan sa Laguna kabilang na ang Cavinti, Lumban, Louisiana, Mahayhay, Liliu, Magdalena, Pagsanhan, Nagcarlan at Rizal. Sa lalawigan naman ng Quezon, kabilang naman ang Lucena, Tayabas, Lucban, Sampaloc, Rial, Padre Burgos, Tagkawayan, Perez, Alabat, Kalawag, Ginayangan, Pulilio, Bordeos, Panukulan, Patnanungan, Jumalig, Infanta, General Nacar, Sariaya, Candelaria at Dolores. Ayon po sa pag-asa na apektuhan din ng thunderstorms ang mga bayan ng Pagbilao, Mauban at Atimona na maaaring magpatuloy sa susunod na 2 oras. Pinapayuhan po ang publiko na mag-ingat dahil sa maaaring itong magdulot ng malalakas na pag-ulan nang bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala mga ka-vibes, patuloy din minomonitor ng pag-asa ang tropical storm na may pangalang Choy 1. Ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran. Sa kasalukuyan ay wala pa itong direktang epekto sa ating panahon dito sa loob ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: At sa ibang balita, Malacañang hindi pwedeng gamitin ang walang alam sa paulit-ulit na irregularidad. Para sa detalye ng balita,
10: GB Balita
7: Express. Binigyan din ng Malacañang na hindi maaaring basta gamitin ng isang leader o opisyal ng gobyerno ang kawalan ng kaalaman kapag may mga irregularidad nang lumilitaw sa mga transaksyong sakop ng kanyang tanggapan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro matapos humarap sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at iginiit na hindi niya alam ang financial interest ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon kay Castro, maaaring maunawaan ang hindi agad pagkakapansin ng isang opisyal sa simula, lalo na kung kumikilos ito ng may mabuting hangarin. Pero kapag paulit-ulit ng nakikipagtransaksyon ang pamahalaan sa isang kumpanya at may mga senyales na irregularidad, dapat nang magsuri at magtanong ang isang leader. Binanggit din ni Castro ang Arias versus Sandigan Bayan Doctrine na nagbibigay daan sa mga pinuno ng tanggapan na umasa sa kanilang mga tauhan at sa kanilang good faith sa pagproseso ng mga dokumento at transaksyon. Gayunman, ayon sa Malacañang, hindi ito dapat gamitin para pagtakpan ang mga nakikitang anomalya o pagkukulang. Samantala, sinabi ni Baste sa impeachment trial na 19 na kontrata ang iginawad sa Davao City sa GenCorp at kung may alam niyang may financial interest ang kanyang kapatid sa kumpanya, hindi umano niya papayagan ang mga kontrata. Nilinaw naman ni Castro na hindi siya humatol sa naging pahayag ni Baste at sa anumang pananagutan nito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Supreme Court ibinasura at 3 petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
10: GV Balita Express.
15: DJ Frankie, ibinasura nga ng Korte Suprema ang 3 magkakahiwalay na petisyon na kumukwestiyon sa itinaktang voting threshold ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa naghain ng petisyon, sina dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Attorney Bertenny Causing at si Attorney Ernesto Francisco Jr. Kinwestiyon nila ang desisyon ng Impeachment Court na ang 2/3 vote para sa conviction ay ibabatay sa mga senador na legal at aktwal na makalalahok sa impeachment proceeding sa oras ng botohan. Iginiit ng mga petitioner na dapat isama sa bilang ang lahat ng miyembro ng 24-member Senate, kabilang ang mga senador na hindi makadalo dahil sa pagkakakulong, pagkakasakit o iba pang dahilan. Ngunit ayon sa Korte Suprema, hindi nito tinalakay ang merito ng mga argumento at ibinasura ang 3 petisyon sa procedural grounds, kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga kaso. Dahil dito, nananatiling umiira ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court hinggil sa paraan ng pagkukwenta ng 2/3 voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
7: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ngayong umaga, LTO naghahanda ng one-strike policy laban sa mga driver na hindi nagbibigay daan sa pedestrian lane. Para sa detalye ng balita, naghahanda ang Land Transportation Office o LTO ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga driver na hindi nagbibigay daan sa mga pedestrian na tumatawid sa tamang tawiran. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, binabalangkas na nila ang isang memorandum order na maaaring magresulta sa pagbawi o revocation ng driver's license ng mga motoristang sangkot sa mga insidente sa pedestrian lane. Ito ay kasunod ng mga insidenteng may mga pedestrian na nasawi habang tumatawid sa tamang tawiran, kabilang ang mga driver na nahuling hindi nagpapabagal o hindi nagbibigay daan sa tumatawid. Layunin ng hakbang na mapalakas ang disiplina ng mga motorista at maiwasan ang mga aksidente sa pedestrian lanes. Sa ilalim ng kasalukuyang panukala ng polisiya, magiging mas mabigat ang magiging aksyon ng LTO laban sa mga driver na mapapatunayang lumabag sa pedestrian safety rules. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Mga artista sa Mindoro nananawagan na agarang pagpapalaya sa cultural worker na 6 na buwan nang nakakulong. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
15: DJ Frankie, nananawagan niya ang Mindoro Artist Initiative o MAI at iba pang grupo para sa agarang pagpapalaya kay Charlize Sica Garzon, isang cultural worker na 6 na buwan nang nakakulong matapos maaresto sa San Jose Occidental, Mindoro. Naaresto si Garzon noong Marso 29, kasunod yan ang engkwentro ng militar at mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Sitio Salafay, Barangay Monte Claro. Sa engkwentro, nasawi si Captain Dean Buen Oyando ng Scout Rangers at 2 sundalo ang nasugatan. Ayon sa grupo, cultural worker at artist si Garzon at nagtungo umano sa Mindoro para makipamuhay sa mga komunidad ng Mangyan Buhid. Idokumento ang kanilang kalagayan at magsagawa ng volunteer education. Mariing itinanggi naman ng militar ang aligasyon na siya ay sibilyang cultural worker lamang dahil ayon sa Army, nahuli si Garzon sa isang legitimong combat operation at nahaharap sa mga kasong murder, frustrated murder at illegal possession of firearms and explosives. Na-recover din umano sa lugar ang isang M16 rifle, granada at isang handwritten journal na sinasabing pag-aari ni Garzon. Samantala, itinanggi ng militar ang mga aligasyon ng torture o harassment at sinabing nabigyan siya ng medical attention at nakapag-ugnayan sa kanyang pamilya. Sa ngayon, nananatiling nakakulong si Garzon sa San Jose Municipal Police Station habang patuloy na nananawagan ang kanyang mga taga-suporta at human rights group para sa kanyang pagpapalaya at patas na proseso sa kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
7: At mula naman sa B-Farmy Maropa, pinag-aaralan ang katangian ng pugita para sa sustainable na pangingisda. Para sa detalye ng balita, sinasailalim sa pag-aaral ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B-Farmy Maropa ang reproductive biology ng pugita o octopus cyanea upang makalikom ng scientificong datos para sa mas sustainable na pamamahala ng pangingisda sa rehiyon. Sinimulan ang pag-aaral noong July ngayong taon 2026 sa ilalim ng National Stock Assessment Program o NSAP bilang bahagi ng pagsusuri ng mga pugita sa 5 pangunahing rehiyon na gumagawa ng produktong ito sa bansa. Nasa July hanggang September, nakapagpangalap at nakapagsuri ang NSAP Mimaropa ng 570 gonad samples mula sa mga pugita, kapwa lalaki at babae. Pinakamalaki namang babaeng pugita ang naitala sa pagsusuri, ang may 350 grams na gonad weight, 100 centimeters ang kabuuan na haba at 2.6 kilos ang timbang. Sinusuri sa pag-aaral ang sex, development at maturity ng reproductive organs, spawning season at kakayahan ng pugita na magparami. Ayon sa B-Farm, maaaring magsilbing batayan ang mga datos para sa mga hakbang tulad ng minimum catch size, seasonal fishing measures at proteksyon sa mga lugar na mahalaga sa pangitlog matapos ang karagdagang pagsusuri at pag-aaral ng fisheries managers. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa ibang balita, 11 pasahero ng jeep sugatan matapos tumaob sa Santa Maria, Romblon. Sa detalye ng balita, DJ Joy Boy. GV Balita
15: Express. 11 pasahero ng jeepney ang nasugatan matapos tumaob ang kanilang sinasakyan sa National Road sa Sitio Bagakuta, Barangay Paroyhog sa Santa Maria, Romblon nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa Santa Maria Municipal Police Station, agad na dinala sa ospital ang mga nasugatan para sa kaukulang medical attention. Batay sa paunang ulat, biyaheng loob patungong San Augusto ang jeepney nang mawalan umano ng preno habang pababa ng kalsada bandang alas 9:30 ng umaga. Para maiwasang mahulog tumatarik na bahagi ng kalsada, minaniobra ng driver ang jeepney patungo sa kaliwang bahagi at sadyang itinama sa gilid ng burol upang mapahinto ang sasakyan. Gayunman, tumagilid ang jeep at tuluyang bumagsak sa kanang bahagi nito. May kabuuang 13 pasahero sa jeep, kabilang ang siyam na matanda, 2 minor de edad at 2 bata. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at dinala ang mga nasugatan sa pinakamalapit na ospital sa Luok para sa paunang lunas at karagdagang gamutan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
7: At mas mahusay na mobile signal at internet sa Batangas Port Passenger Terminal isinusulong sa online petition. Para sa detalye ng balita, isinusulong ang pagpapahusay ng mobile phone signal at internet connectivity sa Batangas Passenger Terminal sa pamamagitan ng isang online na petition sa Change.org. Hinihikayat ng petisyon ang Philippine Ports Authority o PPA, Asian Terminals Incorporated o ATI, Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission at mga telecommunications company na magtulungan upang matugunan ang mahina at hindi stable na signal sa loob ng terminal. Ayon sa initiator na si Rodney Galicia, isang Romblomanon, commuter at NGO leader, mahalaga ang maaasahang internet dahil ginagamit ito ng mga pasahero sa electronic tickets, booking confirmations, biyahe at barko schedules, weather advisories, online banking at e-wallet transactions pati sa pakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Sinabi rin sa petisyon na maaaring maging limitado ang libreng wifi kapag dinaragsa ng pasahero habang mahina naman ang mobile data sa ilang bahagi ng terminal. Kabilang sa mga mungkahing solusyon ang masusing pagsusuri sa mobile signal at internet capacity, radio frequency survey, pagpapalakas ng indoor cellular coverage at pagkakaroon ng mataas na kapasidad ng public wifi. Binanggit din sa petisyon ang pagtaas ng terminal fee mula 30 pesos tungong 60 pesos nitong Enero ngayong taon at 90 pesos simula July 26, 2026. At iginiit na dapat kasabay ng mga pagbabago sa passenger services ang pagpapabuti ng digital connectivity. Ayon kay Galicia, napatunayan noong 2024 na maaaring maisulong ang pagbabago sa Batangas Port kapag nagtulungan ang mga concerned agencies, stakeholders at umaasa silang magkakaroon din ng koordinadong solusyon para sa problema sa internet at mobile signal. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At 44 years old na magsasaka patay matapos atakihin ng lalaking umano'y lango sa Villa Victoria. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
10: GV Balita Express.
15: DJ Frankie, patay nga ang isang 44 anyos na magsasaka matapos umanong atakihi ng isang 46 anyos na lalaki. Nangyari yan sa barangay Villa Victoria nitong Martes, Setyembre 29. Ayon sa pulisya, minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle nang harangan umano siya ng suspect na pinaniniwala ang nakainom at armado ng samurai. Binatake umano ng suspect ang biktima dahilan para maputol ang kanyang mga braso at kamay at agad itong nasawi sa lugar. Hinabol din umano ng suspect ang mga pasahero ng mga dumara ang tricycle bago tumakas. Patuloy naman ang manhunt ng pulisya para sa agarang pagkakaaresto ng suspect. Ito ay nangyari sa Quezon Province sa DJ Frankie. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
7: At 78 years old na negosyante, binaril sa mukha sa tangkang pang-aagaw ng gold necklace sa Santa Teresita, Batangas. Para sa detalye ng balita, binaril sa mukha ang isang 78 years old na negosyante matapos tangkaing agawin ng suot nitong gold necklace sa barangay Sinipian, Santa Teresita, Batangas nitong Martes, September 29. Ayon sa initial investigation ng Santa Teresita Municipal Police Station, nangyari ang insidente dakong alas 5 ng hapon at nai-report sa pulisya makalipas ang ilang minuto. Batay sa salaysay ng isang bystander, nakaupo ang biktimang si Liberato, 78 years old, sa harap ng kanyang bahay nang dumating ang ilang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumaba umano ang mga suspect at sapilitang tangkaing agawin ang gold necklace ng biktima. Sa gitna ng pangyayari, isa sa mga suspect ang nagpaputok ng baril at tinamaan sa mukha ang biktima bago mabilis na tumakas ang mga ito sakay ng motorsiklo. Dinala ang biktima sa isang ospital sa Taal para sa medical intervention. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 93.9, your good vibes. Tricycle driver patay matapos umanong saksakin sa Gumaca, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
11: GV Balita Express.
15: DJ Frankie, ito yung update tungkol doon sa tricycle driver na sinaksak dyan sa Quezon Province. Patay nga ang isang 44 anyos na tricycle driver matapos umanong atakihin ang isang suspect sa barangay Villa Victoria sa Gumaca, Quezon noong Miyerkules. Sa karagdagang impormasyon ng pulisya, nangyari nga ang insidente dakong alas 4:40 ng hapon sa isang liblib na bahagi ng barangay na tinatayang 13 kilometro mula sa himpilan ng pulisya. Sa ulat na ito, DJ Frankie, mayroon ng pangalan na inilabas ng pulisya at ayon sa otoridad, minamaneho ng biktimang si Jervin, 44 anyos ang kanyang tricycle mura sa barangay Manlayaan patungo sa barangay MH Del Pilar nang sundan umano siya ng suspect na mahilim. Bago nito tinangka umanong atakihin ng suspect ang mga sakay ng isang dumaraang tricycle ngunit hindi ito nagtagumpay. Sinundan umano nito ang tricycle ng biktima at nang maabutan nga ilang ulit na sinaksak at hinak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan kung saan nga naputol ang kanyang mga braso na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos ng insidente, tumakas ang suspect na kinilalang si Mercedito, 46 anyos residente ng barangay Villa sa Gumaca. Patuloy nga ang manhunt operation ng pulisya para sa pagkakaaresto sa suspect habang inaalam naman na ang motibo ng nangyaring krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
7: Construction supervisor natagpo ang patay sa ginagawang cold storage warehouse sa San Pedro, Laguna. Para sa detalye ng balita.
11: GV Balita Express.
7: Natagpo ang patay ng walang buhay ang isang construction supervisor sa loob ng ginagawang cold storage warehouse sa CQ Crossing, Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna nitong September 27. Batay sa ulat ng San Pedro City Police Station, natagpuan ang biktima dakong alas 6 ng umaga sa barracks area ng construction site sa Magsaysay Road. Ngunit alas 10 na ng umaga ng opisyal na nai-report sa pulisya ang insidente. Ayon sa pulisya, isang timekeeper ng proyekto ang personal na nagtungo sa himpilan upang maipagbigay alam ang insidente. Agad na rumuspende ang mga otoridad at nadatnan ang biktima na nakadapa at may nakikitang sugat sa katawan malapit sa barracks. Kinumpirma rin ng mga kasamahan nito ang construction supervisor, ang biktima sa naturang proyekto. Patuloy namang malalim na imbestigasyon ng San Pedro City Police Station upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay at alamin kung may naganap na foul play. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At isang lalaki patay matapos tangayin ng malakas na agos sa Caytapos Falls sa Indang, Cavite. Para sa detalye ng balita.
11: GV Balita Express.
15: Sa lalawigan nga ng Cavite, DJ Frankie, isang lalaki matapos malunod ng tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Caytapos Falls, malapit yan sa Saloysoy Bridge sa barangay Caytapos, Indang, Cavite, nitong Linggo, Setyembre 27. Batay sa ulat ng Indang Municipal Police Station, nangyari ang insidente dakong alas 2 ng hapon matapos bigla ang bumuhos ang malakas na ulan. Nang isda o nagpalipas ng oras na umano ang biktima, kasama ang mga katrabaho nang biglang tumaas at lumakas ang agos ng ilog. Habang tinatangkang lumipat sa mas ligtas na lugar sa pagitan ng dalawang malaking bato, nadulas umano ang biktima at nahulog sa mabilis na agos. Agad namang nagsagawa ng search and retrieval operation ang Indang Municipal Police Station, Philippine Coast Guard Indang Base, Indang MDRRMO at mga opisyal ng barangay Caytapos. Na-recover ang biktima na wala ng malay at isinugod sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
7: At sa ibang balita, tanker vessel nasunod sa port sa Calica City. Dalawang crew, sugatan. Sa detalye ng balita,
11: GV Balita Express.
7: Dalawang crew member ang nasugatan matapos masunog ang isang tanker vessel habang nakadaong sa Balayan Distillery Incorporated Port sa Barangay Talisay, Calica City, Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, Southern Tagalog District, sumiklab ang apoy sa engine room ng MTKR Gindara na may kargang molasses at may 22 crew members. Agad na rumuspinde ang Coast Guard Substation Lemery, Bureau of Fire Protection Calica City at isang lokal na tugboat matapos makatanggap ng impormasyon mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. 20 sa mga crew ang ligtas na na-account, habang 2 crew member ang nagtamo ng injuries at isinugod sa magkahiwalay na ospital para sa gamutan. Patuloy naman ang pagtugon ng Coast Guard at iba pang katuwang na ahensya sa insidente habang inaalam pa ang sanhi ng sunog ng tanker vessel. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At Taal Volcano Protected Landscape, sinusulong na maitalaga bilang UNESCO World Heritage Site. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
11: GV Balita Express.
15: DJ Frankie, buong pagkakaisang sinuportahan nga ng Protected Area Management Board o PAMB Taal Volcano Protected Landscape ang nominasyon ng Taal Volcano Protected Landscape bilang UNESCO World Heritage Site. Inaprobahan ang suporta sa third quarter regular executive committee meeting ng PAMB na ginanap sa Balete, Batangas noong Setyembre 30. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Joel Montialto, mahalaga ang pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpasa ng mga resolusyong sumusuporta sa nominasyon. Nagbigay naman ng paliwanag si UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General Ivan Anthony Henares tungkol sa proseso at kahalagahan ng nominasyon. Aniya na ipasa na ang dokumento sa UNESCO at inaasahang makatatanggap ng initial feedback sa darating na Nobyembre at 13. Kapag naaprubahan, inaasahang magbibigay ito ng dagdag na pagkilala sa kahalagahan ng TVPL o Taal Volcano at magpapalakas sa mga hakbang para sa konserbasyon, pangangalaga at sustainable management ng protected landscape. Samantala, tinalaki rin ng PAMB ang pagpapaiting ng pangangalaga sa Taal Lake kabilang ang muling pagtatatag ng Law Enforcement Committee o Task Force Taal Lake upang tugunan ang mga sobra, illegal at hindi otorisadong fish cage at iba pang istruktura sa mga itinakdang aquaculture zones. Inaprobahan din ang mga panukalang pag-aaral sa biodiversity, yamang tubig at sustainable aquaculture, gayon din ang paghiling ng suporta para sa sewerage, septage at wastewater management system sa loob ng Taal Volcano Protected Landscape. Iniulat din ng Protected Area Management Office ang kanilang mga accomplishment para sa third quarter kabilang na ang water quality monitoring at pagpapatrolya sa mga forest areas ng lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
7: At San Pascual, Batangas, nakatanggap ng bagong fire truck matapos para sa mas matatag na emergency response. Para sa detalye ng balita, nakatanggap ng pamahalaan ng bayan ng San Pascual, Batangas ng bagong fire truck mula sa Department of Interior and Local Government o DILG para mapalakas ang kanilang fire protection at emergency response. Personal na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang turnover ceremony na isinagawa kahapon, September 30, sa Municipal Gymnasium ng San Pascual. Tinanggap naman ito ni Municipal Mayor Rosario Ana Victoria D. Conti na nagpasalamat sa DILG at pamahalaang panlalawigan sa patuloy na suporta sa pangangailangan ng lokal na pamahalaan. Inaasahang makatulong ang karagdagang kagamitan sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency. Gayon din sa pagpapalakas ng disaster preparedness sa bayan. Bahagi ito ng patuloy na programa ng pamahalaang panlalawigan upang mapahusay ang serbisyo at mapangalagaan ang kaligtasan ng mga Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, alas 8 ng umaga, October 1, 2026. 85 days to go bago magpasko. Ang ating balita ay hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Ugaling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabalang linya si DJ Joey Boy dito lamang sa GV 93.9, your Good Vibes.
13: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
12: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel and